0: 93.3 K5 News FM Cagayante Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are officially number one. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, asna ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano na yung interval?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga inflammatory markers? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod ta sina kadiskusyon ang amon CEO Dr. Ramil Oy. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Kevin Bigay. Dr. Ramil,
6: sa tanan natong suki nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa nga nainom niyo na ang mga paborito nyo nga suplemento: DTX 500, D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee Mix, kag Extend.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryanta subong adlaw kung paano may baluan kung ang pasyente ang mayara sang systemic inflammation. Paano bala, Doc, gina-check ang inflammation sa lawas?
6: Sa mga wala nagainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, prone gid kamo sa gitawag inflammation. Labi na sa mga may edad kag kulang antioxidant, wala gainom mga antioxidant supplements. Ang pagpalanakit sang kalawasan, pagpangluya, isa lamang ina sa mga madamo nga palatandaan nga mayara ka sang gitawag inflammation. Mission niya, hindi mo makita pero mabatsyagan. That's why sa imo question, Sir GP, kung paano ma-check kung bala ikaw ang may inflammatory condition, isa ka laboratory test ang gina-request ang doktor kay ini ang inflammatory marker test. Isa ka blood test, Sir GP, agad nga ma-detect ang mga inflammation sa lawas, tugas ang balatian o mga balatian. Kung gainom ka tani sang DTX 500 kag Mighty C kadadlaw, layo ka sa mga amunang problema sa imo nga health. Ang inflammatory markers amoni ang sinyalis sang pag-inflame sa imo bilog nga lawas. Most especially, Sir GP, gina-require ni kung may mga palanakit sa lawas or kisa kung may cancer ka na.
2: Hala. Ano, Dok, ang mga common nga test para sa inflammatory markers?
6: CRP or gitawag nila nga C-reactive protein test, kag ESR or ining gitawag erythrocyte sedimentation rate test, ang duha sa pinaka-common, Sir GP.
2: Ano ang kinalain, Dok, sa isa kay isa?
6: Kung CRP, Sir GP, ginapangita ang specific protein molecules nga ginatawag C-reactive protein sa dugo. Kung damo ang CRP, meaning the more nga active ang palanghubag sa bilog mga lawas. Hapos lang manalikawan ang mga paghubag. Kung adlaw-adlaw tani, gainom ka DTX 500 kag Mighty C, matap na ining mga inflammation sa imo kalawasan. Makusog ang anti-inflammatory properties ang DTX 500, Mighty C, or pure si bangod sang mataas sini nga antioxidants. Ang ESR test naman, Sir GP, ang nag-check kung ano kadasig nga magtipon ang red blood cells sa dalom sang test tube, samtang ang white blood cells kag plasma ang yara sa ibabaw sa portion. So, kung may inflammation, Sir GP, sa lawas, madasig ang paglugdang sang red blood cells sa idalo.
2: Ang arthritis siya, Dok, isa man ika inflammatory issue. Gasinakit ang mga joints. Paano niya, Dok, ginawalantaw ang prognosis ng blatian?
6: Same lang, Sir GP. Ang rheumatoid arthritis is an autoimmune inflammatory disease. Buot sila yung, Sir GP, ang imo immune system soldiers ang ga-atake sa mga healthy cells mo sang imo lawas by mistake, no? Nagamango.
2: Nagakudita.
6: No, mga soldado sang lawas mo, kag mainly ang target sini ang mga joints mo. C-reactive protein o CRP test ang makasugid kung ano ang sitwasyon sang inflammatory condition sang imo nga lawas. So, ano agani, Sir GP, ang aton management sa rheumatoid arthritis nga permitad rin ginabalik-balik? Permi na mo ginabalik-balik. Nga kung palainong tani ka sang DTX 500, Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw, layo ka sining mga rheumatoid arthritis. Ang Mighty C, isa sa mga alkaline nga vitamin C nga nagapaalam sa mga mango muna nga immune system. ginamidjit sini ang abnormal response ang soldado sa imo lawas. Ginatudloan ni Mighty C ang imo immune system nga hindi mo pag-atakihon ang kaugalingon mo nga lawas. Now, paano makabulig si DTX 500? Mm. Ang D-sugar, sugar cane extracts ang DTX 500 nga manggaranon sa gitawag polyphenols kag flavonoids nga pinaka-epektibo nga anti-inflammatory. Oxidative stress causes inflammation. So, autoimmune disease causes inflammation. So, ang problema, inflammation, anong solusyon sa inflammation? Siyempre, anti-inflammatory. So, anong suplemento nga taas ang anti-inflammatory substances? Siyempre, DTX 500 kag Mighty C. Hindi na magulat nga magka autoimmune disease ka. Inom na adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty C, kag Pure C, adlaw-adlaw.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
5: Ikaw ba na ang may diabetes?
7: DTX 500.
5: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
5: Yan ang gapanupo
7: kag gakontrolar
5: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
5: Asal rikang
7: epektibo.
5: DTX 500.
7: DTX 500.
8: Yan na mag-asok.
9: Ang imong sugar sa una, pila man?
8: 300.
9: Kanus ang makalag-start o DTX 500?
8: Magduha pa kasi mana.
9: Ano sa mga pag-inom?
8: Muntag o happy eh.
9: Kailan naman sugar ni mo ron?
8: 126 na lang.
5: DTX 500.
0: Informasyon sa ikayong lawa.
2: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga itong makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, well, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million nga bag-o nga kaso sang kanser sa bilog kalibutan. Bo Diyos ko dumdamo. Kag sa mga nagkalamatay sa kanser, nasa 606,520 ang halin sa Amerika. Grabe, ito mo ito nagpa-Pilipinas ko. Uso to kanser. Amuna sa taas ang incidence ng kanser sa Amerika. Ang rason, simple lang. Palakaon sila karne. Kag, ang ila to diet, kalabanan, mga highly processed foods.
6: Nakatry ko to?
2: Oo, mapatay na to.
6: Burog ka niya.
2: Hindi na to pagbalik. Canned foods, bacon, hotdog, sausages, talagsa kag mahal dito ang utan. Amo na kun dito sa Amerika nag-uso ang antioxidant kag mga food supplement kay nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang maka-prevent sang cancer. Kung hindi ka gusto magka-cancer kaon ka utan, mag DTX 500 kag mag Mighty C kada adlaw.
6: Ako yan, hadlok ko cancer, that's why nga vegetarian ko. Kamo kabalo ko hadlok man mo cancer.
2: Siyempre.
6: Pero hindi mo vegetarian. Ako yan, hadlok ko cancer, gainom ko DTX 500 kag Mighty C. Kamu na hadlok pero why mo gainom? Ano ang ginahimo mo agad hindi ka magka-cancer? Kaya actually, laban sa ginahimo nyo, wala ka prevent cancer, kundi nagapa-cancer. Hadlok ka to, pero gapa-cancer, imo nga ginakaon. Wala ka gakaon utan, wala ka gakaon prutas, permi kaon tamis, permi inom alkohol, permi panigarilyo, pulaw, stress, bisyo. To kadamo lang, wala exercise. Hadlok ka magka-cancer, pero daw, ga-breeding ka imo ya sang cancer. Te, mag-DTX 500 yan lang kag mag-Mighty C. Ang DSE sang DTX 500, ang D-sugar, sugar cane extract halin sa mapait nga bahin sang tubo nga sa karon ang may pinakataas ang itoag urak balyo nga may ara 1.3 million antioxidant units amo ang makabulig sa inyo agud nga malikawan ang mga cancer, mga tumor, mga bukol-bukol sa lawas, no? Garantisado nga kung gainom ka DTX 500 adlaw-adlaw kag Mighty C, safe kag protektado ka batok sa mga cancers.
10: So kung lawig ka na nga ga problema sa imo pagtulog, associated ini siya sa mga ginatawag naton nga mga wide range of dangerous health consequences. Lalo na pag kulang ka sa tulog, ang imo immune system nagahina. So, dasig ka lang matapikan sang virus kag bacteria. That's why kinanglan mo gid mag-inom sang Mighty C para ma-boost ang imo nga immune system. Kapin pa kung imo nga trabaho is graveyard shift.
2: Pulaw.
10: Pulaw ka. Pero sa mga ano no?
2: Call centers.
10: Mga call center agents nato, no? Mga security guard nato nga nagabantay sa tulpan ni Malay. So, kung nagapulaw ka, kulang ka sa tulog, mataas ang risgo mo nga magka-diabetes kay nga ginaapektuhan niya ang kakayahan sang imulawas mag-produce ang ginatawag naton nga insulin. So may mga pagtuon no, nga nagpakita nga ang mga tawo nga may kulang sa pagtulog may ara sang mataas nga blood sugar level kag nagataas ang ilang risgo or ila chance nga magka type 2 diabetes. So ina sapat na nga rason para magtumarka mo sa ginatawag naton nga DTX 500 kag Mitesi, no? Ang Charantin peptide nga ara sa DTX 500 may ara inisang kapasidad nga imimik niya ang insulin sa ang insulin function sa ang aton lawas kag ginapanubo niya ang blood sugar levels nga pareho sang nga makuha naton sa DSE or sa desugared sugarcane extract nga halin ini sa mapait nga bahin sang tubo nga among nagaprotekta sa aton pankreas batok sa ginatawag naton nga oxidative stress nga tuga sa mga free radicals.
6: Correct, Sir Kevin, no? Tanan mo nga ginpanglawag amo ang rason ko nga mainom gita dapat sang DTX 500 Mitesi or Pure-C kadadlaw bangod wala na sang mas epektibo nga kombinasyon sa pagbulig sa mga palapulaw, no? May diabetes, low immunity, no? Kundi amo ang powerful combination sang DTX 500 Mitesi or Pure-C.
11: DTX 500!
12: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
11: Mag-DTX 500 na!
12: Masaminig ka palatian?
11: I-DTX 500 muna!
12: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
11: Mag-DTX 500!
12: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura!
11: DTX 500!
12: DTX 500!
13: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
11: DTX 500! Mitesi, alkaline, nga vitamin C.
14: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit ko dyan katama. Diyan ba sa tiyo ko, tumarko sang Mitesi, alkaline, vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mitesi.
11: Mitesi, mapalit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
11: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang powerful combination sang DTX 500 Mitesi or Pure-C nami gini para sa inyo nga healthy cells. Pero ang power combination sang amon kikay kit, mm-hmm, ang Clinica de Fresh kag,
6: yes, ang siyempre
2: DTX
16: Beauty Soap,
6: pinaka hindi madula sa imong CR kag palaliguan sa shower room mo, no? Oh, DTX Beauty Soap.
16: Wow, kampiyon. Oh,
6: mas so, pinanami nga habon.
16: Gina-upgrade nga
6: habon. No, gina-upgrade mo habon. Wala nami to yaga endorse ang isa kabon tungod kay damo ga pamiki.
10: So ang
6: gaya pigio naman nila Sir Kevin ang DTX Beauty Soap. Ay nako.
10: So ipapiki lang sila, Doc, kay mapadayon kami nga mag-aubra sang mas epektibo, mas manami nga mga produkto para sa inyo, no? Mm-hmm. Ang DTX Beauty Soap, amo ni siya ang dati naton nga soap, no? Nga gin-improve pagid naton, mas epektibo, mas nagapaputi kag mas naga tinlo sang inyo lawas kag take note, ha? Mas hamot, no? Mas hamot siya. Kag nakalagaw-lagaw man ta sa GP, no? Sa
6: after sila maligo, Sir Kevin, mm-hmm, importante gid ya nga naka swipe-swipe.
16: Oy, mga swipe.
10: Yes, santo ka swipe, okay na. Kay nakalagaw-lagaw man ta sa
6: laksong. May na English gamit to swipe-swipe, alaala Ilonggobi, nakanusnos na ko. Nakagamit ta ka mo Clinica Diofresh.
10: Yeah, Clinica Diofresh. So, nakalagaw-lagaw to sa Lakson Ligad, nakabalik man na to new home. Nung kita kong iban gayam,
6: damo ba akong ilog yapon? Ti, kulang sila sa pagligo gamit ang DTX Beauty Soap, kag siyempre Clinica Diofresh.
10: Clinica Diofresh. No? So, ang Clinica Diofresh namon is very effective, kag namigid sa imong ilok, no? Gentle siya sa imo ilok, hindi siya makatugas ang pagpangatol-ngatol sa imo ilok. Kay once ang imo deodorant nagatugas ang palangatol sa imo ilok, amo ning ginasuguran sang pag-itom sang imo ilok. Kag syempre, no, sige mo kalot, ma-infection ang kagaw da sa imo nga ilok, makasulod kag matugaman asang hindi manami nga baho sa imo ilok. So magklinika Dio Fresh kay ginapatay sini ang kagaw nga ara sa imo ilok kay ginapaputi pa ang imo nga ilok.
16: Hmm. So kadaga Sir Kevin, gapang apigi ko Sir Kevin, no? Mm-hmm. Gamit ang DTX sa coffee mix, no? Amo ning kaping
6: hinugasan. Coffee.
16: Yes, hinugasan ng aton yung mga selula sa aton yung lawas. Gina detox Sir Kevin. Ah.
10: Hmm. Yes, nami gidya duksam ang DTX coffee mix, no? Namit sabor, namit ang iyang aroma, kag syempre nami ang iyang mga health benefits nga maatag sa aton, kag hindi siya makapasulab sang aton chan, no? Sa mga gusto magpaniwang, kampiyon gid ang DTX coffee mix.
6: Oh, hindi na mo magkaon-kaon kanon, DTX coffee mix na lang inyo
10: nga inuman. Kay may chia seeds, no?
6: Sigurado maniwang
10: kag usog ka mo, may chia seeds. Kag syempre, no?
6: May kape. Kape para sa mga may diabetes, kape para sa may mga cancer, kape para sa may mga degenerative stage. Mm-hmm. Tungod kang iya kalamay, hindi kalamay, nga halin sa gituag white or brown sugar, halin sa natural nga kalamay, stevia. No?
10: Stevia.
6: Oh, may ara pa siya Ganoderma mushroom. Wala na sang iban. DTX Premium. DTX ang DTX Premium Coffee, nami na siya nga kape para sa may mga lala na nga balatian. Kag syempre, anti-cancer ha. May tungod sa gito, Ganoderma Mushroom Sir Kevin. At the same time, sa mga nabudlayan, mag-inom sang Ditribayo kay kadlag sa soft gel, pwede nyo ipuga,
16: ipuga na lang
6: dito sa inyo nga DTX Premium upod sa pagpangapin nyo na ang pag-inom sang Ditribayo or sa ibanda, pwede nyo nga butangan sang DTX 500 capsule para nga ano, kampiyon, nagainom ka, nagahubin ka, nagainom ka, bulletproof kaya. Hindi kaya basta-basta madutlan sa mga iban yung mga kagaw. Kung may kagaw gidman ang sulod sa lawas, amat-amaton niya patay samtang nagainom ka sang DTX Premium nga may ara, Ditribayo.
10: Yes, Ditribayo is very effective, no? May ara inisa nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. So amuning naga hatag sa aton nga kape nga bilang bulletproof coffee. So kung may ara ka mo ya bulubad jet, pugain nyo lang duwa ka Ditribayo ang inyo nga DTX coffee mix.
16: Pero
10: premium.
16: Pero kung general Sir Kevin, ginapuga niya, ang ginabubod niya
6: extend.
16: Ginabubod niya sa extend ng iya kape. No?
6: Nagpamasag si engineer gamit ang syempre ang bago epektibo ginpanami siyempre DTX liniment.
16: Wow, DTX liniment.
10: Tananda nga pagpalanakit sang lawas nyo, mga lamig-lamig, kakas na.
16: Ang palangapo nyo, mga kakas na.
10: DTX liniment, no?
6: Nami na yung abalan nyo sa Sir Kevin, kaya gin-improve na to, gin-upgrade na to.
17: Bahamot pa bala.
6: Oo. So, try nyo ha, DTX liniment. Kag, sundagin nyo si engineer, inom siya extend para nami ang sirkulasyon sa iya nga dugo. Kag grabe, hindi gid siya kuno mahuyaan sa iya nga partner.
18: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imo lawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imo lawas. D3 Bio. D3 Bio with physio.
19: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
18: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
17: Yung istoryanta, paano makabulig si D3 Bio sa inyo? Ang itatawag natin nga, the pharmacy in a capsule. Sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
10: Yes, so aton istoryahan kung ano ang mabulig sa aton sang D3 Bio nga may ara sang countless health benefits, no? Labi na gid nga gina-prevent, aside sa gina-prevent niya ang viral, bacterial kag fungal infection, aton pagid isa-isahon ang ara, ang listahan sa mga benepisyo sang D3 Bio.
6: Sir Kevin, law ay katama ang isa ka lugar wala sang manugtinlo. May housekeeping ginaya, may manog tinlo. Sa aton nga lawas, isa sa mga pinakahigko ang aton nga tinae. Siyempre, arada tanan ang kuhan mo. Daskanan, ratanan ang mga higko. Ang nami lang, kay kung pala inom ka Ditribayo, ang Ditribayo, may ara siya medium chain triglyceride. Imo nga mga good bacteria. Kaya ang purpose ang good bacteria sa imo tinae, siya na matinlo. Kag aside siya na nga siya ang matinlo sa imo nga colon walls, matinlo da sa mga higko, mapatay sa sobra nga mga bad bacteria, ang nakanami, ang namian ang nako sa klinika Ditribayo Sir Kevin, tungod sa iya nga medium chain triglycerides, maprotektahan, maabligan ang good bacteria, ga-produce ang nami nga hormones ang imo nga good bacteria, ining gituwag serotonin nga hormone. Nga kun, bastante kasi ni, ining panami tulog. In short, kung nami tulog mo, damo imo nga good bacteria sa imo nga tiyan. So amo nang palatandaan, kung nami tulog mo, damo good bacteria ang imo nga tiyan. Amo na nga adlaw-adlaw gid inom ang ditribayo para nga matinluan ang mga higko sa tinai. Kag ang imo nga mga good bacteria ga produce ang nagakaigo nga hormones nga nami ang imo nga tulog kag hindi ya magbaho ang imo ginhawa tungod kay nga man tinlo ang imo nga tinai.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Ang palainom ditribayo ti isa sa mapagi para matinloan ang imo atay kag kidney. Paano? Kung palainom ka ditribayo, layo nga ma-oxidize ining mga vitamin E, glutathione nga amo na tani ang naga suporta sa imo nga atay tungod sa pyrolic acid kag gallic acid nga maguhan inhan sining vitamin E kag glutathione. Tinlo imo atay kung adlaw-adlaw kaya gainom sa ang gitawag ditribayo. Ari pagid no, ti siyempre ang kidney tig ano ni tighaboy sa mga higko naton
10: o
6: tigsala para maprotektahan ang imo nga kidney. Hindi dali maguba ang imo kidney, ma-maintain ang healthy balance sang tubig, mineral salts no, o ini mga asin no sa imo nga kuan sa nga kinanglanon sa imo nga kidney. Ang medium chain triglycerides sig antioxidant nga makita mo sa ditribayo, kinakaya niya nga protektahan ang imo nga kidney nga hindi ma-damage, hindi maghubag no, especially kung may mga problema ka sa kidney, Sir Kibin, maamligan ni siya ang akag ma-preserve ang function sa kidney because of the medium chain triglycerides. Kay kisaya gakaguba imo kidney tungod sa kagaw, pero kung palainom kaya ano, palainom ka ditribayo, patay ng kagaw nga amo rason nga ang nagakaguba ang imo nga kidney.
10: So diri nyo makita no kung ano gid ka nami ang klinika ditribayo. Kay nga ay hindi lang siya basta-basta nga makapatay sang mikrobyo, hindi siya makapatay sang virus, bacteria, fungi kag parasite, kundi gina amligan niya ang bilog mo nga lawas no, from head to toe gina ang iyang mahatag nga benepisyo sa aton. So basta gani ang klinika ditribayo ang pag-aistoryahan, ini ang ginatawag namon nga farmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Kay nga tanan nga klase sang reseta ara sa sulod sang isa ka kapsula. Makuha mo na tanan sa isa ka kapsula sang klinika ditribayo. Basta ubo trangkaso ilanat kag sipon, indi gid pagkalimtan, i ditribayo mo na.
11: D3Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio with Vizio.
20: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
11: D3Bio, ang D3Bio, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3Bio. Makakas mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako galing sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit rin akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
22: Kagsubong ka nami sa akong paminsari.
11: Mighty C, mapalit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Rojas City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Kanto ta sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom ditribayo. Ari ang mga dugang ang mga benepisyo kung adlaw-adlawon mo gininom ditribayo kag damuon. Ti siyempre permina mo na ginabalik-balik nga ang pag-ugom or pagkagat sang ditribayo kag itinermo sa pila ka mga minuto sa imong baba makabulig para nga ano, malayo ka sa sore throat, layo ka sa tonsillitis, kag pag-ubo, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga mga kagaw nga ara sa mga kilid-kilid nga panago sa imo nga mga unto. Pero may mga paagi, Sir Kevin, para medyo hindi masyado ano. Ang iba nang iluhan kong mantika mo.
10: Okay, iban daw na luudan
6: sila. Luudan. Ibutang sa inyo nga mga kapi, especially ang imo kapi, D3 Bio ano, DTX Coffee Mix or DTX Premium. Pwede mo mabutang sa tsaa mo or pwede mo mabutang sa imo nga mga fruit juices. Luksam?
16: So, sakto na, no? D3 Bio, makabulig. Dako gid ang makabulig sa nasa aton mga kuturan, no? Sa sore throat. Hindi lang yun sa sore throat kag ubo. Ang D3 Bio, makabulig man sa mga pagtuon, ha? Nga ginahin.

0: nga magtumar ka sang D3 bio nga wala pa unod ang imo tiyan, una no, pag let's say begin kagat mong D3 bio, no, yun imo pagin swish-swish sa imo nga baba kag palabay mo sa imo tutunlan, kutob sa malabyan, no, sang extra virgin coconut oil nga ara sa klinika D3 bio, ang mga kagaw dira nga iyagin agyan mapatay ina kay nga at ang lauric acid nga ara sa klinika D3 bio is a very potent natural antibiotic, no. Antibiotic, natural antibiotic, ang ginapatay niya lang ya is ang mga harmful bacteria nga nagapuyo dira sa imo nga mga sa imo nga tiyan, no. So ang bintaha pagid kung imo ni siya gintumar nga wala unod ang imo tiyan is dasig ka mabusog duksam, no. So let's say sa aga wala ka pakapamahaw,
1: okay, mabuhin-buhin na ang imo nga buyon,
0: ang imo nga kwan, ang imo nga carb intake,
1: kag so, mabuhin-buhin na ang imo nga buyon.
0: Oh, ang imo nga buyon.
1: Ang palainom sang D3 bio tungod sa monolaurin nga ara sa D3 bio, ang tiang function sina Sir Kevin is antiviral. Ang target gid niya ini mga envelope virus. Masiling ka envelope virus, tiga kuan sila nakaputos ang mantika. Grabe, no, alam ni mga viruses mo. Pero kung adlaw-adlaw kag inom klinika D3 bio ang monolaurin, siya na ang pang target. Ah, ari ka ha? Panago ka ha? Ah, may suksok ka nga ano, mga mantika man. Ang pagtuo nagapakita nga ining monolaurin nga makita mo sa D3 bio, kaya niya nga matamaton, patay ang mga kagaw. Especially kung may
2: ara D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong buo, kagpaminsaron at lawa-lawa. D3 Bio ka, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapatamok sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami imong buo. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
2: ko. Bio, ang D3, yung may physio, yung may D3.
0: Virus, fungi, or
1: parasite.
0: So, kung way takabalo sang nagasulod sa aton lawas, lain-lain na ang ila reseta. Kung bacteria gani, antibiotic. Kung virus, antiviral. Kung parasite, antiparasitic. Kung fungi, antifungal. Ti ang D3 Bio, ang klinika D3 Bio, is 4-in-1. Kayang-kaya ang apat sa isa lang kakapsula.
1: Mabakterya man, mafungi man, mavirus man, maparasites man, kaya nga pat yun sa klinika D3 Bio.
2: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang lauric kag monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
4: Ako si Richard. Ang galingin mo doon po. Naibaluan ko nga taas. Ang galing akong blood pressure. Painom po ni misis ng D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang. Puan ang lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy. Magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan. Mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Number 1.5 K.

0: kaibigan ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabuli.

0: nakatugas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Low potassium ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinikas for Biotics.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
5: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
6: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
5: The President's Report SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026, expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse. The President's Report. The President's Report. Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report. The President's Report.
7: D3 Bio.
8: Problema sa pangkaso?
7: Hilana, sipon, kagubo,
8: tugasong virus, kagbikrobyo.
7: Ang D3 Bio ka na.
8: Ang D3 Bio,
7: puno sang lauric acid,
8: nagginahimo
7: monolaurine sang atong lawas,
8: nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
7: Mag D3 Bio,
8: adlaw-adlaw.
7: D3 Bio.
8: D3 Bio.
7: Senior citizen ka na bala?
8: Kag medyo lipato na?
7: Ibalik kagprotektahan ang memorya.
8: Mag D3 Bio ka na.
7: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio,
8: nga isa kasahi nga brain food.
7: Kagandin luman sang aton uto,
8: rason
7: nga gandami ang memorya.
8: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
7: DGX 500.
8: Hina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level?
7: Mag DGX 500 na.
8: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
7: Likawan
8: ang komplikasyon dala sa diabetes.
7: Mag DGX 500 na.
8: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement.
7: Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
8: Likawan ang komplikasyon
7: kag balatia.
8: Mag DGX 500,
7: ang pinakakampyon
8: ng antioxidant.
7: DGX 500,
8: may TC,
7: ang alkaline ng vitamin C.
9: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi imo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may TC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
8: May TC.
7: Mighty C,
8: ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C,
7: mabaka
8: sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
8: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
12: Bodega, DDX Beauty Soap,
13: ako si Ronald, isa ka sales rep.
14: So na,
13: pwede, magid ako sa akong body odor.
14: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
14: sadya nagid ako sa budig sang DDX Beauty Soap.
13: Kag
14: naghamis ka nagputik, gid akong nga panit.
13: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
12: DDX Beauty Soap, mabakas sa mga butika.
15: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bugs for Biotics ka. By Fortified Probiotics, nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
16: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon! K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Las 4:39.
16: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
18: Isipo na, anyo sila maroon sa alas 4:40 na.
16: Balitang K5 sa umaga.
18: Balitang K5 sa umaga. Oy, diri na kita mga ka-K5, Pizza 20 City na kita. Ilang tulog na lang. 3 days more to go! Alams na yarn. Sige ah, kaya itibalaan nyo naman. Areglado. Nanong mga balita naton? Bukaroon nga aga mga kakifay, kadamo-damo saan dapat naton nga pag-auluan balan. Kamusta kamutanan? Sa sulod sa isang simana, halen Biyernes, tob-tob kahapon. Di subong ya, balik naman kita sa aton nga pagpangalagad. Normally! Kagbalik naman pangalagad si Papa niyo Robert Pacardo. Idlaw ka mo siya.
19: I miss you so much.
18: Ang mga balo binayaan daw nagakahidlaw. Okay? Balo buhi kag binayaan. Balo patay. Idlaw man sa kaya Papang Robert Pacardo ba? Ang mga balo buhi binayaan kagpatan.
19: Mga laon-laon pagida daw lipatan mo.
18: Mga laon-laon. Ina mga laon pagid blaga daw na.
19: Mga laon-laon, laon to.
18: Ay, just come yo. Pero ti Mayo lang ipasalamatan tanan sa kaya para ina sa pamilya niya eh. ang ginahimo niya mga kay. Pero yung wala sa inyo, long tingala, pagitblaka mo yan. Hindi na kabulo magtingala, blang. Ang kunako sa inyo, i-search nyo na ang K5 News FM Bacolod 101.5. I-like and share na mga ka-K5 para nga ka-access man ng iban. Ang way pa makakwandi sa ton, makakunik. O, i-share nyo na sila. Mala nyo nga i-research mo ang K5 News FM Bacolod Philippines. O, hindi ganun, Bacolod News, K5 News FM Bacolod 101.1. Ah, 1.5 guli. Kay amo na mga ka-K5 ang atong sining Facebook page live diri sa atong pagpangalag. Batian yung kidney.
19: Magandang umaga po. Ano man, duga. Pila pa lang kakadlaw. Tinagalog na ko man. Ma-adjust gid ko na kay for days ko.
18: Adjust ka
19: gid. Nakalimutan ko na. Ano naman? Nakalimutan ko na magiligay nun.
18: Sige ha.
19: Ano man.
18: Sige ha lang.
19: Nalipatan ko na magiligay nun mga kakipaib. Dahil po, ay ano man? Tungod nga dito kita sa Luzon tang nagligan nga adlaw.
18: Amon din.
19: Dudugo na kakalipatan ko.
18: Amo ginaya.
19: Pagpamanhin. Pagpasintihan nyo lang mga kakipaib. No, ay do na daranan ako ka Tagalog gi pay babes.
18: May ilan na ibala ni sige lang.
19: Weh. No, dula na.
18: Sige lang na.
19: Magandang morning lang sa ato niyo mga kauturan. By the way, Kakipay Babes, ibalita ko sa imo before tamang headlines. We have 8 langgid Kakipay Babes sa Western Visayas. And napila langgid kabilog from NIR. Mas damo ang Highlander dito nga nag-enroll sa PMMA.
18: Agala
19: eh? Oo. So, sa amon sa Gimaras, duha langgid. So, ang pinakadamo nga population, amo ang Highland area, kasumong sa mga Ifugao, Benguet, amo lang may pinakadamo nga populasyon. So, ginapangabay, kung wala man lang kamo, kang hilig bata nyo magsiman, hilig bata nyo mag-Coast Guard, kag mag-Navy, ubra kamo, na pagkatapos ang senior high, kag wala kamo kwarta pa eskwila, ipa-eskwila nyo sa scholars ng gobyerno, Kakipay Babe, sa PMMA. Kwa kamo tanawon niyo sa online ang ilang Facebook page. Kag mag-inquire kamo da paano magkuha sa exam. Kay scholar ng bayan, ang grabe ka kipay babe. Third year ka pa lang. Isipa bala, third year ka pa lang. May pirmahan ka na yung kontrata sa barko, 14 years.
18: Grabe.
19: Tapos, international company. Kag may position ka pa. Third mate. Kakipay Babes.
18: Ambot si Lingondo Paldo kagini.
19: Oo. So third year ka palang, eskwila ka palang, ginaswilduhan ka na ng kumpanya, Kakipay Babes. Nasiling niya, pagtapos mo, sulod ka na di, prosigi na swildo mo sumong. Grabe gali, no? Ang PMMA. So sa mga wala sang mga maalam mga bata, base makapasar pa ka mo, kag wala man ka mo sang
18: eskwila
19: sa college. Yes, PMMA. Philippine Merchant Marine Academy sa Zambales. So kung wala ka mo kwarta pigado, ka mo kag maalam bata nyo, kag may handom nga magsiman, mag-Navy ka mag-Coast Guard, magkuha sang exam sa PMMA.
18: PMMA?
19: Yes.
18: Philippine?
19: Merchant Maritime Academy.
18: Ay, gali.
19: No.
18: Nga, ako lain to mo.
19: Philippine Military Academy mo.
18: Ako niya lain to. Philippine Merchandiser to yun.
19: Damo de merchandiser sa kano sa mall.
18: Oh god. Ayan na no. Tindo okay man tao.
19: Okay ah. Okay na po.
18: Sige, mga merchandiser.
19: Okay po.
18: Philippine Merchandiser Association.
19: Pwede man niya. Hindi na.
18: Philippine Marketing Merchandiser Association. Sige ah! Nadire kita. Sige. Anong madalag ko na ito ng mga balita karon nga aga sa ato sini nga pagpangalagad mga kaki-5 diri kita sa atong sini nga mga pangulong dinalan, sa atong sini nga mga balita lokal, sa atong sini mga headliners. Karon nga adlaw mga kakifine, daw istrikto ang atong sini nga mga katapos ang pulis kag militar. Kaya igapatuman nila mga Kaki 5 ang no permit, no rally. Ang pamangkot kung magkuha sang permit bala, tagaan o hindi. Amo na mga Kaki 5, silingan, no permit, no rally. Depende ni mga Kaki 5 kung tagaan nila permit, makarally sila. Pero kung hindi sila maghatag sang permit, mga Kaki 5, hindi sila karally. Amo, simple man lang na eh. Nga maraligid. Para mapalabot sa gobyerno mga Kaki 5 ang ilang sininga mga sentimiento. Kung ano ang ilang sininga ginapangayo sa gobyerno mga Kaki 5 nga tub-tub subong, waay pa ay mahatag mga Kaki 5. Ang atong sininga mga labor sector, ang atong sininga mga mamumugon mga Kaki 5 nagahulat-hulat kay nagahangla kay karon nga kag nagapamakag magahulat sa kung ano man nga i-report sa atong nga presidente. Kaya ang presidente maghahatag karon sang iya sininga report karon alas 4 mga Kaki 5 ang ginatawag nga State of the Nation address.
19: Sapya ka bahay Kaki 5 babes, grabe. Sobra-sobra na gini nga seguridad.
18: Ha?
19: 20,000 ka mga PNP personnel ang gin pahamtang para sa pag patigayon sang seguridad may kantanan sa State o kung ikalima nga State of the Nation address ni President Bongbong Marcos ang munihing presidente na dukan pumuluyo.
18: Di mo na mga Kaki 5, di si Lenny Castro ang aton nga gobyerno, ang ating pangulo yung nagtatrabaho kahit na hindi naman niya hindi naman sinabi at hindi naman siya pinapakita yung trabaho niya. Nagtatrabaho lang kahit walang walang tumitingin. Terrible. Ngek-ngek man! Drug suspect na kuhaan sang 214,000 na balor sang droga sa Banwa sang San Enrique.
19: Hamtang sa pihak nga bahin sa aton nga pagpangalagad sa Kaki 5 Babes sa Bayan Negros magkapatigayon sa hublog protesta sa Bakulod Kadungan sang zona.
18: Grupo sang mga mamumugon ginaduso ang 250 nga minimum wage increase.
19: 33 anyos nga Iloy ginbuno patay sa sunod sang iya balay sa Kabankalan.
18: May sunog gahapon mga Kaki 5 samtang ato kita sa hinubaan. Mga Kaki 5, sunog sa may barangay Bata nagbilin sang 4.5 milyones ang kahalitan. Grabe.
19: Ano ang gina-expectar nyo sa State of the Nation address ni President Bongbong Marcos?
18: Aha. Ang gina-expectar karon mga Kaki 5 sa atong sininga mga pumuloyo, mga Kaki 5 nga makapamatigid sa suna sa aton nga presidente. Kag nano ang iga-report sa atong sininga presidente mga Kaki 5. Preparado na karon ang batasang pambansa. Mga Kaki 5 sa batasang pambansa complex sa Quezon City kay mga alas 4 karon Lunes mga Kaki 5 maghatag sang report nga to sini nga presidente. Kinabulobanta nga yara sa kapin 2,000 ka mga tawo ang halin sa mga nagkalanlain nga mga lugar dire sa Pilipinas mga Kaki 5. Alin sa nagkalanlain ng mga rehiyon, kaga probinsya, district, dere sa Negros, sa pungsod Pilipinas ang mga tambong, mga diplomatic corps, kagiban pa ng mga sektor, mga Kaki 5. Ang tema sa iya sininga suna karon, amo ang ginasilinga, kung ang ginatawag nga simple but dignified. Walang red carpet, mas minimalista ang setup mga Kaki 5. Ginapahagan-hagan para ma-minimize bala mga Kaki 5. Oh, ano di why nagugurgasto to? Why para at least makasiling-siling nga, hindi na kita yung magastota kay Duka. Report mo lang na yung ato na.
19: No, kinamalingking na klase ng istorya, Hanay. Pati sa carpet ka, Kipay Babe, daw may pampalubag loob. Okay, niyagawa ang dusmil sa mga purpis. Dusmil ka dahil sa okay pa niya. Nga pampalubag loob. Pero nalipay ang mga kauturan ta sini. At least may ginhatag man ang gobyerno sa ila pero yung mga red carpet ni. Ang pamangkot ang negative 7, kumusta?
18: Amo na pala mangkota noon subong mga KK5 ang security nga maghatag sa seguridad sa aton nga presidente sa aton nga maga-controller sa maga-control sa crowd mga KK5 security sa palibot mga KK5 aragi sa 21 milo plus 200 o kung 21 mil sobra 21 mil ka mga pulis ang makadeploy naka-deploy sa Quezon City sa mga strategic areas no-fly zone kag no-drone zone sa palibot mga kakibab sa batasan wala sang magalupad, wala sang aeroplano, wala sang drone nga magalupad sa palibot mga kakibab. Minimum tolerance policy para sa mga rally, tatlong grupo o tatlo ka mga grupo mga KK5 ang may permit para mag-protesta. Ano ni nga mga grupo ni? Ang cyber security measures kag multi-agency coordinating center mga para sa mga monitoring mga KK5. Ang house preparations karon ay medyo light renovation sa plenary hall. Mga kakibab, ginapang limpyuhan, ang mga gubag-gubag, ang mga kwento, ginapang repair na ito nila mga kakibab. May mga gagmay nga mga renovation sa area para mangina talunsay ang palibot palagag limpyo ang nga makita mo bala mga kakibab. May mga medical teams na 30 ka mga personnel halin sa House Medical Service plus support mahalin man sa St. Luke's Philippines Heart Center. May mga DOH mga KK5 mga representative sa bago karon nga House Speaker nga mo si Faustino Buji the third ang Senate President Sherwin Gatchalian ara karon mga KK5 tinormal man lang ni kay matimahatag sang State of the Nation address mo. Anong mga isyo nga ginaasahan mga KK5? Kag ginapaabot karon sa atong sindi nga mga sektor sang mamumugon, mga sektor sa mga labor sektor, tanan nga sektor mga KK5. Ay isa na din mga KK5 ang anti-corruption drive ni. Mga KK5 ang proyekto sa pila ka mga official kag contractors nga nakasuhan na mga KK5 amo ni karon ang iga pahayag niya kabahin sang ekonomiya pag pabakod man mga KK5 sa mga upper middle income status kag job creation investment gusto ning job creation dugay na ni dapat na report kita way man ng pihon magamuni kada may mga State of the Nation address pa mo dayon ning mga mga foreign policy nga nagapadayon ang pag tindog sa West Philippine Sea mga KK5 ba kontra sa China may mga social protection pag pabakod mga KK5 sa ako na pagbakod pag-enhance ano pa nga mga kwana sa ayuda may kantanan sa serbisyo publiko mga kakibay mamuning traffic lockdown sa Quezon City may posible man nga ma-experiencehan na ton may mga protest action sa iba sa nagkalain-lain nga mga lugar dalan na din mga kakibay ang effigy kag mural ng aktivista sa Southern Tagalog. May mga political backdrop kabahin mga kagivibe o upod ang sa upod sa suna ang magpadayon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Oh, nga magatapos ni mga kagivibe o na postpone sa dong mga ma-postpone mga kagivibe sa July 29. Sige, amo ning aton babantayan karon mga kagivibe.
19: Oras ang inyong pangapay, mga kakifay!
18: DKX
19: Coffee Mix! Kakifay babe, sa bisan din kita nagkanto. Bisan sa Balis, Luzon man kita kakifay babe. Dala-dala ta na ang DKX Coffee Mix. Kay bisan din man kakifay babe.
18: Gani, no?
19: Ang DKX Coffee Mix, ginapangita ginsang tao.
18: Mm-hmm.
19: Isa lang kasi mana, waita di ka mga pilalang kadlaw. Bainte ka box na da kay Sir Felix Botolano sa Villamonte. Nag-request na siya. Sa Mansilingan, sa Gunsaga. Sa di na kay Julie Lumugdang. Nag-order man dito kay Kipe Babes.
18: Sa di na kay Julie Lumugdang, ito sa kwan?
19: Mansilingan man nimo.
18: Mansilingan na sa ano na?
19: Sa
18: ano ganin ang iyang lugar da man?
19: Leonville?
18: Ha?
19: Oo, sa piyak ng Leonville eh.
18: Uh-huh.
19: Nalipat lang kita kakipi babes.
18: Basta, anyway, basta may bill ah.
19: Oo, basta may DTX Coffee Mix ah.
18: Oo. Ano na yan mga kakipi
19: Ang DTX Coffee Mix mga kakipi, bisan diin lang ang tatlo ka case ni Vincent Coralde o boss na a matter of 4 days lang.
18: Ay, grabe.
19: Namit no? Gibran abi ang DTX Coffee Mix, nakakapi ka na eh, healthy ka pa.
18: Oo. Tinga kon daw tulog pa.
19: Oo, oh, power trio.
18: Way pa ka order ang akon nga.
19: Way pa ka bugtaw.
18: Ang busay ko.
19: Na karon. Ang pagbugtaw yang pinsar ya sina DTX Coffee Mix.
18: Ang busay ko daw way pa ka order si kagawad. Kasi kagawad Nardo Agunasi bla. Kagawad.
19: Way kita da kagawad.
18: Way kita da.
19: Do a kick.
18: Order emang ko ay gadaw wa. Do haloso na gin. Do wala na gin.
19: Yeah, hindi pwede nga hindi mag-order kay ang mga tao da nagapangita sang kape kon wala na sang stocks. Ang ato niya Power Trio kag Ibe Babes.
18: Power Trio.
19: Oh, Klinika di Tribayo. Bangod sang Klinika di Tribayo kag Ibe Babes. Mm-hmm. Ang akon anak naga-training sa PMMA. Amo niya nga ginakonsumo. Ano pa nga medyo kontrolado kag Ibe Babes ang pagkaon. Nag-itom pero tungod sang di Tribayo ara ang immune system kag Ibe Babes. Kontrolado ang pagkaon dito. Ang bal niya paro kisa daw mabalik ang utan niya ginakaon ko sa first 3 days ko, kayo daw ay kumasanay sa utan. Subong pala kaon ako sa utan.
18: Grabe, no? Amo na nasubong ang daw daily kwansang bata mo.
19: Oh, daily aga pa. Pasulod na, nag-chat na isa na. Pasulod na. Aga o to hapon nga simple. Do halos kada oras may penalty. Siling nga, pro kontrolado ang pagkaon. Hindi pwede nga magpatambok di. Balance gid ka kipay, babes. Ang foods, tama ka balance. Salin sa karne, once a week lang. Laban gid pirmi utan, isda kag itlog ka kipay, babes.
18: Stricto gid yan, no?
19: Oo.
18: Ano na yan sa siman, bata mo, no?
19: Siman.
18: Sa barko na, di ba?
19: Actually, kag kipay, babes,
18: ang Philippine
19: kurso, Merchant Marine Academy. Kung hindi ka mag-take sang exam sang Navy, kag sang Coast Guard, mag-graduate ka gid as marine engineering kag marine transportation.
18: Okay.
19: Kay focus on on seaman gid sila kag Kipe Babes.
18: Sabagay sa mga amo na it's either Philippine Navy ka. It's either Coast Guard ka. Amo malanay no, di ba?
19: Or marine transportation.
18: Marine transportation.
19: Kag, marine engineering.
18: Marine engineering. Ate, amo malanay.
19: Pag third year nila na kakipay babes, sa mga bata, ng scholar sang bayan, kung magsulod ka mo sa PMA, pag third year nila na, masakay na sila for 1 year kakipay babes. Nga may sweldo na sa international.
18: 1 year, te, kung pala na nila, medyo OJT.
19: Oo, pero may sweldo na
18: sila. May sweldo na sila.
19: International company.
18: Oo. Ati mayara, normal malan. Ang ibang gani, nagahulat lang, allotment na naitatay.
19: Kabay pa nga makasir ko gidni kay sa mga pigado pariyo sa aton. Basta may exam ka lang, makakuha ka, makasunod ka sa PMMA.
18: Sige ah. Kabalo ka na ako na nung himuon mo ah. kabaton ka gani allotment. Uluwas liki man kami.
19: Oh, pwede ka di tribayo ang gamit sekreto kaki baby para nga lawas antik pa may kagpag-on ang immune system. Marikaw ko sa balatian, di ka magmasakiton. Healthy diet, exercise. Mo ang exercise sobra-sobra. Grabe itong exercise.
18: Amo na mga kaki. Exercise gid ka mo ha, para magpabilin nga normal kaga condition ang lawas ninyo. Mga kaki 5, ha? Importante na sa itong lawas mo. Mag DTX 500 ka adlaw-adlaw gid. Ha, kaya mo na ni ang makabulig man sa aton kapit pagkong taas ang imong blood pressure, ang BP mo, ang mga kakibab, taas ang imong sugar. Ha, DTX 500 kampiyon ni mga kakibab. Amo na yung makabulig sa inyo. Ha, kung may mga ala, may mga kuwang kamoda, may mga ano na inflammation, DTX 500, mga Kaki 5 kampiyon eh.
19: Oo, dugangan pa sang Mighty C, alkaline vitamin C, mga Kaki 5, na nasidik. Ang vitamin C, importante ginasalawas, taparin na kita pag-sipunon, hindi kita pag-trangkasuhon. Mag Mighty C, lawas, abtik permi, dili ka, kapuyon. Aga, hapon nga paninom, Kaki 5.
18: Dili ka kapoy. Why ka good vibes?
19: Oh, sa ato niya good vibes. Kipay vibes, gilapit ang eleksyon, kinapitan. Mga kapitan suong, mga incumbent, daw halos pa lang, daw di nila gusto nga mag-eleksyon. Kaya gusto nila magpabilin sa poder nga wala na oro eleksyon. Pero te may eleksyon pa ka Kipay vibes.
18: Dapat gid eleksyon.
19: Ari ang isa ka barangay kapitan nga gusto pa magpadalagan kag magapabilin sa pwesto, ginabantayan niya gidpirmi ang mga balita kung madayon ang eleksyon o kung hindi. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap. Hamis ang kutis. DTX Beauty Soap. Kay Pabitan, take it away.
20: Madugay man nga, i-declare nga, hindi madayon ang eleksyon ba? Marin nyo, tatani ilon sa landbang pa. Hindi lang madayon ang eleksyon. Sigurado, paldo naman ni mo. Mamati tabi radyo basi may maayong balita. Wow, na-timing nga naman. Wala gahod. Nagabaga kag nag-aso-aso nga balita. Sunog sa eksperto. Tanan nga kapitan nga kawatan. Hindi na magdaog sa sunod nga eleksyon. Ay, di kulos nga balita. Imbis nga maayong balita. Malain pa nga balita na pati anta.
19: Gawalat sa balita kaya i-deklarar nga hindi madayon ang eleksyon. Pero malain pang balita na batian niya. Oo, te. Mga kapitan da.
18: No realidad yun. Mga kaki 5, sa totoo lang subong nga panahon, kulukul ba aning mga mga incumbent ka mga barangay captains?
19: So, ang mga may mga anomalya.
18: May mga anomalya.
19: Ang mga wala yati, okay.
18: Aning mga may mga anomalya. Kung tapos na ang ilang sininga, kwan, ilang termino, may mga panlagano na sila, bata nila, hindi ganyan, asawa nila, panlagano nila, para kati, kung magdaot sila, gyapon eh. Mga kaki 5, timadlagan sa kagawad ng kapitan, madlagan kagawad. Para ano? Tapos ka na, damadlagan ka pa kagawad. Ano ka mo ni mo eh? Pahuwi ka na lang yabi. Why ka?
19: Ang name recall ni Magantalao da sa kwan. Sa Banago do, ara Japon, yag ni Rizal Gado sa Estefania. Grabe yung mga name recall. Makaulo istorya ka gani. Rizal Gado sa Estefania. Pag Banango, si Babes Gantalao Japon. Bisan maginano, Babes Gantalao.
18: Bisan maginano to.
19: Grabe.
18: Mga name recall sa utang daw man.
19: Why? Ginapatyan lang kasi po ng siya ang yung credit. Hello, sino to? Wala siya. Wala siya.
18: Ne, sabat-sabi niya, patyan na, sabat-sabat. Makomersyal na tanay, kanawa mo ginang makamaturan.
19: Ginatakaan, blamigo ko sina. Yung gina-block wang number ka, kwan, home credit. Pagkadugadugay, ayun naman yung number. Home credit, Japon na katawag.
18: Hindi pala manawag. Sorry, haon mo na. Tapos ka rin, dugay may manawag naman.
19: I-block ta bala ning number sa home credit niyo. Para hindi na manawag.
18: Ilis na number, ilis
19: na number. Lain naman yung number.
18: Pero makomersyal kita. Pagkipasikon ma...
19: Kiganta ni Lolo Itan
18: Mimuhan tanitan Tanbay balik kayo kita matapos ini.
21: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.
1: D3 Bio.
21: Problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo,
22: tugas ang virus, kagbiklobyo.
23: Ang D3 Bio ka na.
24: Ang D3 Bio,
25: puno sang lauric acid,
26: nagginahimo monolaurin sang atong lawas,
27: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
28: Mag D3 Bio,
29: adlaw-adlaw.
30: D3 Bio,
31: D3 Bio.
32: Senior citizen ka na bala,
33: kag medyo lipato na,
34: ipalik kag protektahan ang memorya.
35: Mag D3 Bio ka na.
36: Sarang makuha ang keto sa D3 Bio,
37: nga isa ka sahi nga brain food,
38: kagantin luman san aton uto,
39: rason nga gandami ang memorya.
40: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
41: DTX 500,
42: di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level.
43: Mag DTX 500 na.
44: May ampalaya extract
45: nga bugana sa charantine
46: nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
47: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
48: Mag DTX 500 na.
49: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
50: Ini ang may 1.3 million RAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
51: Likawan ang komplikasyon
52: ng balatian.
53: Mag DTX 500,
54: ang pinakakampiyon
55: ng antioxidant.
56: DTX 500,
57: Mighty C,
58: ang alkaline ng vitamin C.
9: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige ko pulang, buti ko buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
59: Mighty C,
60: Mighty C,
61: ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
60: Mighty C,
61: babaka
60: sa mga butika.
12: DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
12: DTX Beauty Soap.
61: Babakan sa mga butika.
12: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
13: So una,
14: problema, gid ako sa akong body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
14: Pero subong,
13: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
14: Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap.
61: Babakan sa mga butika.
15: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
7: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatian.
9: Muter naman.
10: Ato si Pimpinito, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Luternamax capsule, nag-nubo ang akong dugo ng akong sugar.
7: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
12: Mabakal sa malapit na butika.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
0: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
4: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
0: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis, remote field coverage, the People's Pulse, the President's Report.
1: The President's Report.
0: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
1: The President's Report.
0: K5 News FM. K5 News FM.
5: Balita K5. Aray, glado ang mga K5 sa atong sining pagpangalagan. Last 5:39 nga bayan dolo sa kalwan sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Dr. Pinoy's Qualin Capsule, mga K5 sa atong sining nga mga suki, importante gid sa atong sining lawas ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Ah, amo ning nagapabako sa atong sining lawas kag syempre ginadugangan ang resistensya ta. Nag-activate ang white blood cells para makabato kita sa mga infeksyon kag virus. Pag likaw sa mga masakit, mga kakifarm, nag-bulig man, kaingita ka madali matapikan sa mga balatian. Ang atong siningalawas, kinanglan, defensive kita perme, mga kakifarm, ha? Nag-neutralize ang oxidative stress nga, nag-tuga man sa pagka-guba sa atong sining mga selula. Dr. Pinoy's Qualin Capsule, isa sa makabulig man sa aton mga kakifide, nag-slow down sa aging process. Kung ka-dry sa panit yung mga kakifide, kung gusto nyo nga mga moisturize mga kakifide, pag elasticity ang panit mo, Dr. Pinoy's Qualin Capsule, mga kakifide, amon yung pinaka-importante sa aton sining, ha? Kaugalingon. Dr. Pinoy's Qualin Capsule, din yun yung mabakal. Mabakal ni sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy. Sa silay kagtalisay nga mga butika, mga kakifive, available man ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Last 5:14 na. Dili kita alay, mga kakifive, sa atong sininga mga suke.

0: arreglado. Sige! Dumayo man to, no?
1: Basta alas 4.30 kag nagatapos kita. Alas 6.30 mga kakipay. Sa balitang kipay sa umaga. May patingkan. Tami mga sense of humor pa yan. Nakapormal siya pagkanta, pero ang unod siyang kanta niya, last 4.30 hasta last 6.30. Kanami, no? Kayo home ka man, no? Balan mo. Kasi yung mga ginpakanta mo, English, mga AI, mga English ni, pati oras doon yun na sila kaba na mag-translate sila gano'n. Normal mo lang, tawo lang, AI, ganit ka kasala. Ayan pa kita, tawo lamang po tayo na namula po sa Luzon ng 4 days at pagbalik natin. Medyo hindi na tayo makaalam ng magsalita. Hindi na natin marunong magsalita ng Tagalog. So, ginapilit ko lang subonggid nga mag-iligay nun sa K-5 Babes. K-5 Vincent, ako?
0: Alas 4.30.
1: Alas 4.30 mo nga, alas 5.16 na ako. Alas 5.16 na kaki-5, Vincent.
2: K-5 Balantay Mercado.
0: Alhamdulillah, papang.
3: Alas
1: 5.16. Ano oras mo da?
3: Alas 6.
1: Ha?
0: Alas 6.30. Alas 5.30.
3: Alas 6.30.
1: So ano mga presyo sa merkado ta kay alas 5.50, alas 5.70 na kita sumong? Daw mo niguro eh, muunta na lang mag-check ng oras, no? K-5 babes. Amo na yung tataksang ko na, balitang
0: oras! K-5. Alas 5.17.
3: Alas 6.30. Yo, lahat sa tawag ni K-5 Ethan sa Viber, K-5 babes.
0: Viber.
3: Kaya ito ang presyoso update na ito ng presyosang baboy, K-5 babes. K-5 Robert.
0: Baka ta baboy kagabutangan ayos ito ni paring Wilbert Silvestrio.
3: 260 gapon ang kwan presyoso baboy ang TL malabi kwan ang kakipay babes ang baka naman naton 380 ang lalagaon kakipay babes 340 ang baka naman niya kakipay babes basta importante alas 6.30 tapos ta
0: alas 6.30 tapos na ta.
1: Kamusta ang baboy? Damo Japon supply?
3: Damo, kakipay babes. Balang gabaligya, kakipay babes. Balagabaligya naton, kakipay Robert. Damo Japon, ikabakal yan.
1: Para hindi kita mapiktuhan sa mga nagababoy din nga nag-untak, din nga nakolbaan, very simple. Isolate nyo lang maayo ang inyong baboy. Wala lang sa tao nga magkadto da. Makapaldugid ka mo Japon kay nagagamay ang supply. Sa mga livestock daw nga matamat na untat ang poultry ang pigiri subong among nagasustener. Tikon ni kaso maubos ang sa pigiri, well, mabudlay na kita gani sa mga naga-livestock da. Don't worry, ha? Risgo mo lang pangabuhi mo. Iba na ka survive ang bisan may ESF si Jen Parkon, may ESF nagligad. Mahal ang iya baboy tungod nga sige ang sagod ang iya baboy sa tion sang oras ang ASF.
3: Si Jema, si Josephine nag-monitor kay Kipi Babes. Sige ka bakala. Kwan mo ko no. Ang aton di gabaligya isang baboy. Gwapo. Kampiyon gapon ang nila pagbintahan ay kay Kipi Babes. Kipi Robert. Kaya ito sa pihak nga marami nga babalatian sa aton mga baboy kay Kipi Babes. Ang aton nga mga managbaboy diri gabaligya mga karnihan K-5 babes, K-5 Robert padayon gapon paldo K-5 babes sa aton diri sa may Libertad public market mga K-5 ang aton presyo sining baboy naton subong update naton mga K-5 ginadulong sa inyo sa aton klinika Dietri Bayo klinika Dietex 500 ari kami gumo K-5 Roberto palapit kit sa kiti Dietex kit ko nung
1: Dietex tinuon na siya
0: paim na
3: hindi mo na isa tsura mo pala siya tsura pa lang mga kuha na ni
1: ano nga lang niya
3: Sir Donato, ah.
1: Sir Donato.
0: Ay, Sir Donato.
1: Sa inyo o pamilya kang mga kilala, damo man sa nabalaan ka pang PDTX Coffee Mix.
4: Good morning na, Sir Pacardo.
1: Good morning, sir. Odo, aga ka pa, odo. Anong negosyo tada?
4: Palong karakter kang mga repolyo, ah.
1: Oo. Do, damo ka juros kalar mo.
3: Damo
1: ka kalar mo.
3: Damo ka kalar mo. Damo
4: ka kondisyon, kondisyon din kay kape DTS.
1: Sige, kampiyon, kampiyon.
0: Kita mo naman si Boss Manuel Ramos, kondisyon malawas ka DTX siya.
3: Oo, Jomel Ramos kay kape babes.
0: Si Jomel Ramos mada.
3: Marada, sila Nenek Bark, ano ka monitor sa ton.
0: Gaspar Coronel.
3: Gaspar Coronel, Jember Marketing, kay kape babes, sara sila ni Tagi. Kasi ano ba yung mga kauturan tada, mga Jember boys, kakipay babes.
0: Nakatimpla na kape si Sir Erwin
3: Kapada.
0: Matek
3: na kakipay babes.
0: Matek na dresa may merkado.
3: Araman sila ni Efren, ni Geraldine, kakipay babes. Araman sila ni Ellen, Erika, Evelyn. Nag-monitor sa aton mga kakipay ba sila ni Giovanni Cordero.
0: Pero, bali lang, nagmahal subong yung isda, no?
3: Ligad o, ligad kay Kipi Babes. Kasi labi na kayo pasaka, bla December, kay gabihod ko nung kwan kay Kipi Babes, ang isda, bla subong. Kasi lapit na kayo.
0: Ang mga karne nagbuhin, wala? Ang nagsaka, wala?
3: Why man, okay man. Ang karne steady lang kayo. Lalagaon na itong 340 steady lang kayo na siya kay Kipi Babes. 380, 370, 380. Depende, pwede na maayuan pag kay Kipi Babes sa mga sokel.
0: Pero kung ara ka kay Migo ko, Fritz Carbosa, mas barato pag yan ang iyaya.
3: Sa kansi di mansilinga na.
0: Sa kansi di mansilinga na.
3: Tiyo, kampiyon eh. Libre pa na da. Libre pa birthday. Kaya libre. Kaya mag-birthday mo.
0: Birthday mo. Kato ka to sa kansi di mansilingan. Kaong kakansi to, libre. Basta birthday mo. May pag-cake pa.
3: May cake pa.
0: May pag-cake pa. Kaga gusto mo nga litson. Naraman. Basta birthday mo lang.
3: Ano sa bread ko kay Pepe?
0: Sa bread ko na saya.
3: Sa gwa sa bread ko.
0: Kansi di man silingan sa bread ko.
3: Oh, tapos may araman sa mansilingan.
0: Sa mansilingan.
3: Ah, kampiyon. Tanamit.
0: Ang manami da kay Unay Daraya ang coffee. Ang DTX Coffee Mix.
3: Si samtang tapos la bikaon da pulo pa Unay, Unay bay magpangapis ang DTX Coffee Mix.
0: Na.
3: Kampiyon mga itery naton kay Kipe Babes no. Kada itery bla may mga manibay kansihan, karinderya, may mga DTX Coffee Mix kaya kay Kipe Babes. Kipe Babes na kay Floor Itery dra, kay Consing Itery, kay Parinius Eatery, kay Mami Kate's Eatery, kanang mga eatery nga malabihan natin dari sa Libertad Public Market, may DTX Coffee. Kaya,
0: kampiyan.
3: Kampiyan sa itong mga kotoran. Ay, may nga sa liwat sa Ma'am Editha Binuman, di Edith Binuman dari, si Kanoy, Kakipe Babes, si Tatay Gideon, si Boss George, si Roland Boy, arada si Ma'am Adelpha, si Arnel, si Ronron, Melvin, ara na gumonitor kay Kipe Babes sa aton si Sir Ganson, kag si Mani na Mani, Mani Filamo, Kipe Babes sa aton Mariente.
0: Kuya Mani.
3: Dito, Busing, mayang aga dara sa inyo, ang Kipe Babes sa aton do, mga kautura na ton, ang nagaka-stress dara, mabuhin-buhinan kung kita nag-maintain, inom, sining klinika D3 Bio naton mga kakipay ba available sa pharmacy naton kay ti stress kakipay babes hindi naman tumalikawan mo miskan pa paano isang tangga kabuhi kita rin sa kalibutan kakipay babes ang stress naton niya hindi ginaya malikawan magkaka-stress ganyan tao sa tanan nga bagay kakipay babes pero ti para ma-maintain naton maaganagan ang klinika D3 Bio nagahabulig iti ang virgin coconut oil kakipay babes nagabulig sa stress level naton dra mga kakipay available sa mga pharmacy na tondra kagangaton klinika da DTX 500 kay ti kon diabetes kon kakipe babes taas ang imo kondra kalamay sa imo lawas kag kita maging wannabe may diabetes na kita

0: kaon na to. Dara, utol sa mga ginakaon na to, hindi malikawan, may mga tamis ka, K5, Robert. Pero Clinica Detects 500 available sa pharmacy na to. Kaga nga to, nga pang immune na boost na to, energy dara. Sa to, mga ka-K5, mighty C, mga ka-K5, makabuligid sa aton nga immune system mga ka-K5. Ang DTX Coffee Mix sa Matic na niya kung ga pangapim na malang kamo total kabahin naman sa kabuhin naton ang pagpangapi klinika ang aton DTX Coffee Mix mga ka-K5 arada available kay Ma'am Jean Arroyo diri sa may Parinyo Eatery na nasilingnan naton kag sa may Floor Eatery Consing Eatery mga ka-K5 kag dra sa Mr. Bros kag sa Base Lechon mga ka-K5 available ang aton mga
1: may nga galang na kay Mr. Brosa.
0: May nga gadra mga semo. Sir yan, dra sa may Mr. Bros. Nagarago mo, nagaraga ang lechon maboy, guys, lechon mga kaki 5 ara sa may Dalan Araneta, kag purok lechon ang barangay 36 mga kaki 5. Kaki 5, waves, kaki 5, Robert. Amala na sitwasyon na rin na itong kag ang presyon ay dri sa may Libertad da Public.
1: Magaharanahan kita ni Freddy Aguilar sa 1993 nga kanta niya ini, ang Himig mga kaki 5. Pagkasikaton sa Libertad Public Market sang grupo nga The Lunchbox Kings. Na kahumok ng mga tingog daw si Kipe Vincent.
2: Mita
1: Banat, Kip Ay Vincent.
0: Himig to.
1: Himig.
2: Sanay bukso.
0: Tingin mo.
1: Okay.
2: Sa intro lang blan. Intro lang.
0: Sanay buksan mo ang iyong damdamin.

0: sa'yo.
1: Sana'y
0: maligan
1: mo.
0: Daw gamo ga pamurugso ya manuglasa karni daw. Way man ga pamurugso.
2: My God.
1: Dinggin mo.
2: Aya.
0: Nah, muna. Dali. Dali na lang, dali na ako agad. Sige, sige. Hindi Implaon mo da para nga magkampiyon pag idang tingog mo, ha?
2: Oh, dinggin mo ang himi.
1: Dalian mo, alas 6.30
0: na. Okay, babe. Okay, babe, Freddy Aguilar na. Isa ka sa mga lunchbox king.
2: Sana'y buksan mo ang inyong damdam.
0: Doon na yung plimpyan ka ni Kay Babe. Kaya
2: dinggin mo ang himig. Ikaw na.
0: Ang busis ko'y namamaus na. Mga kamay ay pagod na. Ang manok sa bukid ay gising na. Hanggang sa muling pagkikita. Oh, dinggin mo ang himig. Amo na yan, duha ka mga pamati. Mahayo lang kay Arif ako. Di ano na lang tayo, ubong kita, ubos kita, kunway ko kabawi.
2: Ang manok ni...
0: ang manok na pula.
2: Ang manok ni Rui na erbito.
0: Na disgrasya.
1: Rui na pala siya sa nag-monitor. Ang manok ni Delmar Delpe.

0: Idol na idol kagi diyan ni Sir Juni May, ni Ma'am Juni Mayrutita ya kay kag ni Ma'am Marilyn Caranza. Wala na sila sang iba niya ginabantayan kundi ang kanta mo. Kay Pai Vincent. Pero may nagutik sa ako diyang turmeric powder ko no makapaayo pag sa tingog. Talikod na. Gege.
1: Nagsariwa ako lang ato mga boy kay Kipay Vibes. Ang kay Kipay Vibes siya. Kay Kipay Robert Popon sa patrol. Kay Kipay Vibes.
2: Daway ginustis siya magamuna niya.
1: Upon sa patrol, Kaki-5 Wilson Villena. Ini naman si Kaki-5 Vincent Coralio para sa kampiyon ng balita sa Servisyo Publiko kag Kalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
3: K5 Bantay Merbalita. K5 sa umay.
0: Gawa mo na to kuno abi.
2: Gaw Toyota yung mga kadlaw si Albert Alcance. Ang may guta to sa Victoria's Blanc. Kaya kada aga giga pamate sa Toyota yung sa kadlaw. Basta magkanta na si Papang Vincent Coralde.
0: Anong karisma ni Kipay Vincent man? Nga daw hindi tagit siya matalo-talo man. Karisma nga tao, grabe gid.
2: Apat yung karisma niya.
0: Pila kadlaw, kuayagin ng bata katawo mo.
2: Nanitlo ang kursiga. Dari na din mag-sugo ng krimen eh.
0: Man ang tao nga pulis, nga pamamati, mga pulis station nga pamamati, pag si K5 Vincent kumanta, ginakasa nila 45 nila kang palukpon. Palupok na!
2: May dagay!
0: May po ito, asan ang 45 si K5 Vincent?
2: Sige! Toto Wilson, Kaki-5 Wilson Villena.
3: K-5 News FM. Kampyon Report.
2: Bang.
4: Be my lady.
2: Si Wilson namin galing magkanta sa tutod lang.
0: Sa tutod, ang realidad.
2: Perteng banat to siya sa team building.
0: Oo, namin sa magkanta.
2: Perteng magkanta si Wilson. Believe ko.
0: Pero gaka-out of place siya kung si K5 Vincent ang
2: magkulod. Kung sugataya si K5 Vincent,
0: gaka-out of place
2: siya. Tiwagi siya, tunoy awagi, dalay na kayo.
4: K5 Robert, dragin pa din nalangkot ang aking patigayon ng team building activity ng K5 News FM Bacolod ng ginhiwat naman sa Gateway of the South.
2: Salamat gid kay Dr. Ramiloy. Bossing
4: ang kinubaan kay K5. So kanami lang balasan ng team building ang aking patigayon kay TND na siya sila ng lagaw but of course at the same time piniun gid no nga makilala ang isa ka isa nga tagsa-tagsa kay Iado na sa same time mahibaluan man kung ano pag ibala ang maubra sa K5 FM kung nagaululubod sa isa ka especially sa atong sige nga team building nga activity bala ang games nato nakita tagit no kag educational gid at the same time ang paglakat man kay nagbisita ang K5 FM sa Maysela Mountain Retreat Resort sa mga bagay San Fernando sa inubaan ko sa rin makita ang organic farming na ginagawa ko per day. So halin sa isda, halin sa baboy, halin sa pato, halin sa mga tanong, organic gitanan.
0: Cycle!
4: So aside sila, siyempre makagawa man to sa realidad, may makadali sa dyan nagbisita kita sa umang ay naano. So manami ng hangin ang nagsugata sa atong dito sa lugar. Kasi after sila dito pagbisita nato, nagpadulong naman kita sa isa man ka lugar sa may Taliptipon na may barangay Kulipapa kung sila yung nakita naman ang matahong view sa lugar. Kaging sugata.
2: Amo ni sila, o? Nakita mo? Amo ni makita mo to sa Kulipapa, ho?
4: May balod ba?
2: Sila ning dua?
4: Oo, pwede. Amo na sila sa pato?
2: Ay, naway pareho.
4: Since ko maglagaw, kato sa Kulipapa, may duwa na na kaunan, no? Sa pato. Amuna sila na duwa.
0: Sino na?
2: Martin kasi. Si Solomon.
0: Ang baskog. Tingala, huwin patawag sila team building kay. Do, hindi nagli among nagadlagan sa ila kay Sipan.
4: Kaya pwede ka na may marketing ang kadaadlaw and wala mati na pagsugod dia should be in ang lata sa lamata ang gina Diyos no ang mga pinakaanami na portion mag sa team building activity kay ti ara sa morning devotional na kinapatigayon nga ti nagareflect man ang mga empleyado no sa ano sa bitiya at sa mga pinaga sa Diyos kag after si Nikki Favis nagtakop ang programa no sa pag-award sa mga empleyado na nag-perform sa ila sining obra no kontrabaho excellent gift sa ila sining Lubraon.
0: Congratulations kay Babes Gantalao sa iyang loyalty award.
4: Akasya na baga nila akasya sa K5 na.
0: Oo.
2: Tugasan ako no mo.
0: The legend. Oo.
4: So all malipayon gift nga nagapauli ang nagsatasa kay Piato kay nagpauli nga nagangirit bit nga ano nga kisil hindi ko na pagyambal pero may bit nga kisil pauli kay Piato
2: mayo lang nakabit-bit kisil.
4: Gusaya na lang kasi ni Mang Isel ko sa katanawan ka nakikin sa lugar. Kasi nagpasalamat dito ang K527, especially sa kay Mayor Dapa Relikyas no, sa pagpagamit sa iya sining nga resort niya ang itiniran.
2: Dako nga bagay ito sa atong tanan kay kung wala si nag-provide si Mayor Dapa Relikyas, hindi kita to katinergit kagapatigayon sa atong nga team building.
4: Yes, kay Five. So, muna, at least kay Papano, refresh na ang mind sa pagsatagsak empleyado paghanda na para sa special coverage manapot karon sa zona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magasugot naman niya alauna sa buong hapon kay Five Robert. So, muna tanay nga to, sinin nga balita, gikan sa patrol, no, nga ganyan sa inyo sa kalwan sa MyPC, D3 Activity Tech Survivor. Shout out na lang rin nga to, niya kapihan, rin sa Medellita, Desperate Coffee Shop, sa may Libertad. So, upo na to sa patrol, si K5 Vincent Corralde, may naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros, K5 News.
3: K5 News FM.
2: Marami kong salamat ka K5 Wilson Villena, at least nag-enjoy ang tenan. Mga K5, congratulations sa tanan-tanan nga nag-participar kag daga pasakop sa team building naton mga ka K5 sa K5 News FM Bacolod mga ka K5. Ah, salamat man sa kay Doc Ramil Uy sa iya sining pagsuporta mga ka K5. Of course ang aton sining mga official ang aton nga Vice President for Operations Sir Eljan Castaño, ang aton station manager si Sir Rods Palma, HR Vice President, mga kaki-five, si Sir Jane Paul Hineroso. Salamat, salamat. Arama si Sir Jolius. And of course, si Red. Tanan kita, mga kaki-five, nag-enjoy again. Salamat again sa inyo, tanan. Aring lado, mamugnoy na kita, mga kaki-five. At yun yes. Na repeat, ha? May Dag Ay. Gina Purano. Si Don Luis Gantalao dira sa My Sugar Valley.
0: Yesenery Latos kag Marilyn Caranza, Glenn Infante, thank you so much.
2: Aha. Kag si Bings Delphine. Ara siya si Bings Delphine mga kaki-five. Ara man mga kaki-five si ang Jade Store available lang aton sining ang mga products dira sa May Gaisano. Puro Gaisano ah. Sa kwan dira sa Norma Store dira sa May Talok Bago City. Good morning lang. Marian Store dira sa Paglaong Village. Kag ang Sunny Store. May ngagalan na kay Madam Sanita Vinigas. Mr. and Mrs. Sanita Vinigas may ngagalan na.
0: Angie Aloy sa Purok Kapisan, Gabilio sa Purok Totong. Kag sumungman si Jean Montesino Arroyo sa Libertad. Kag si Myrna Hambre Hambre.
2: Areglado. Sige mga kaki-five. Sa itong sining mga sister station, ara na. I-check ta na mga kaki-five. Kaya ari na kita sa itong sining K5. Kamustahan kita ang madribol sa bula karon mga kaki-five. I-check ta na nga itong sining mga sister station. Naka-kwala sila? Naka-connect na? Oo, sige. Ipakunik ka na sila mga kaki-five. Si Maju V. Liserio Tumlos. May ngagang.
0: Ma'am Gamay, Inday Gamay, mayung aga kag si Engineer Danilo Herotse.
2: Phoebe Store, dira sa May Salong, Barangay Salong, Dira sa may sa may Purok sa Long Barangay Dulao Bago City. Mga kakipay may nga gala na sa inyo. Sige. I-check tala mga kakipay mga atong sini nga mga sister station. I-check na ton ang Iloilo. Iloilo, ara ka na Iloilo. Wala pa Iloilo. I-check na ton ang Capiz mga kakipay, ang Tambalang Capiz si Sir Jobert Lago. Sir Jobert Lago, Capiz.
5: Good morning, K5 West and Visayas Negros Island Region, Sir Babes and Robert. Aga pa, makanay ka na yung panahon matapos nga nagulan kahapon dari sa probinsya sang Capiz sa aga pa naka DTX Coffee Mix na. Makanay ka na yung signal mo dari sa amon sa Roa City. Back to you, Bacolod.
2: Salamat gayud Sir Jobert, mga K5, gantuan na to ng antike, ang tambalang ni Smar. Antike, antike!
6: Senator. Thank you so much, Daddy Babes and Sir Robert. By the way, congratulations, Daddy Babes. Nakakams, Daddy Babes, kang Loyalty Award. Wow, congrats kay Daddy Babes. Good morning, Sir Michael, SM Jobert, and ABP Ray. Nami ang signal dyan sa Antike. Nakainom rin kami kang kampiyon nga kape ang DTX Coffee Mix. Balik kanimo, Bacolod.
2: Salamat gid Sir Nestor mga kakifive sa Antique katuan na ton ang Kalibo Sir Michael Celorio Kalibo.
7: Good morning K5 Sir Visayas Bacolod, good morning Daddy Babe Sir Robert Sir Jobert, good morning Sir Nestor. Kampiyon ang signal ah, ang tiyempo ni Samon Manayanaya. Naka DTX premium coffee ako pag naka DTX 500. Balik sa imo Bacolod.
2: Salamat gid Sir Michael sa Kalibo mga kaki-5 katuan na to ng Iloilo, ang Iloilo ara ng Iloilo, Iloilo.
8: Ayong aga Daddy Bates ka kay Sir Robert da kag sa makaupo naton sa Kitan Dios sa Western Visayas. Kita naman anay mapungko dia.
2: Aha.
8: Tama ka sa naaw ang signal sa naaw pas pala buton ta naka DTX coffee mix na kag naka mighty si man ang Iloilo. Balik si mo Bacolo.
2: Salamat gid SM Sir Enrico Sorita mga kaki-5 pro nahon tagikaanay kamusta ang preparasyon subong kay diri sa amon sa palibot-libot mga kaki-5 sa siyudad sa Bacolod halos preparado na. What about dira sa Iloilo, preparado na ba para sa zona karon sa atong sini nga presidente?
8: Dalagdong balita dari sa may syudad ka probinsya sang Iloilo, plastado na ang security plan no sang PRO6 sa Pagayunon 3 nga State of the Nation Address ang atong sini nga presidente. Nakaprepara na kag usually ang mga nagahublag protesta di sa amon matulot awhay man basta pag-abot sa zona. Kag subong nga kagahon do medyo na delayed ako kay may sunog abi di sa amon subong. Barangay Mulyeloni City proper ginpukaw sila sang sunog. Mga more or less hindi pagdubo sa anom kamapamalay ang totally damage. Pero good news ang DKT Wyman sa natrap kahit yung mga alas 4 subong kagahon nagtuhaw ang kalayo. Sa piyak nga bayin, duga pa inamon yung mga balita, dalagang balita din. May barangay tanod naman sa may banwa sa Balutak Biyo, daan! Nagabaligya sa illegal na duga. Dari sa amon niya kung di barangay, barangay officials, barangay tanod, may barangay kapitan, may duwa ka kapitan sa mga tuig na dakpan man din. Nagabaligya, illegal na duga. Nagduga pa inamon yung mga balita, dari may punong barangay, man may kapitan, man dakpan.
2: Tungod
8: nga report nga naga palupok sang pusil. Aristado man ang inasambit siya ni na barangay kapitan. Kamay 14 anyos mga bata na lumos may banwa sang San Enrique. Amo naman lahat kung balita sa amo na. Balik si mo Bacolod.
2: Kamang interesante ang mga balita dala sa Iloilo mga kaki-5. Kag halos preparado na ang Iloilo sa sining State of the Nation Address. What about nila sa Capiz mga kaki-5? Nanong preparasyon Sir Jobert?
5: Nakahanda na ang Capiz Provincial Police Office aton sa preparasyon sa zona sa buong adlaw. Kapin ini sa 600 ang i-deploy sa aton sa ninyo Capiz PPO ng mga kapulisan dari sa mga mayor na dalanon sa Siyudad San Rojas. Tuno sa kay Major Garnica ang information officers ng Capiz PPO, wala pa sang mga grupo nga magapatayon sang hublag protesta bangod wala pa sang may nakagawad sang permiso sa city government mga kaki-5 apang nagkahanda sa karon ang aton mga kapulisan bangod man sa preparasyon sa bulig sa nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno kapadayon sang Coast Guard BFP kag mga course multiplier mga kaki-5. samtang 50 kaanay miyembro sa rebuilding grupo voluntaryo ang nagbalik sa sabak sang gobyerno diri sa probinsya sang Capiz. Ini ang nagpagwa kahapon sa statement ang First Capiz Mobile Force Company diri sa may probinsya sang Capiz nga gina-facilitate nila ang mga papilis sa mga communist terrorist group nga nagbalik sa sabak sang gobyerno para matagaan sang suporta sa provincial government kag sa national government diri sa amon nga probinsya. May sunog kami diri sa may Lipunan area sang Sabado, damo nga mga pamilya ang apiktado. So para mo ng mga balita diri sa amon sa Capiz, back to you, Bacolod.
2: Salamat gid Sir Jobert Lago sa Capiz mga kaki 5 ha. Nabatian ang yasini nga mga balita dira kag ang sabat sang Antique, kamusta? Ano ang preparasyon kag ginaasahan sang pangapumuloyo sa State of the Nation address karon mga kaki 5 sa hapon?
6: Speaking of Sona, K5 sa Visayas, sa Negros Island Region, Parias man sa Iloilo, sa Capiz, kag Regans Bacolod, kag sa Calibo, preparado man ang Antique Police Provincial Office sa pagpamuno kang Amon Police Director, Police Colonel Ryan Divaras. Sariin may mga nanarisari man nga miyembro kang atin mga kapulisan nga nagabantay agad mamintinar ang kalinang kakatawhay Regyas Provincia kang Antique. Samtang sa dugang pagit ng mga balita, Regyaw ang delegasyon alin sa Iloilo, Capiz, Aklan, Guimaras sa Provincia kang Antique at tuhoy tanadya sa 3rd Regional Rescue Olympics 2026. May mga matagas nga opisyal alin sa Office of the Civil Defense ang nagpadulong Regya. Kahapon may programa nga ginpatigayon mga kasimanwa sa diin tub-tub galidya sa July 29 sanda magapabilin sa Antique ang pagpaindis-indis kang atin tagsa ka mga local disaster risk reduction and management offices sa bilog nga Western Visayas. May nagkamang-kamang kaglatay-latay sa tawag ka dyan. Sa may kalat, may rugto nga nagalangoy kung may paano lang agad maka-rescue kang pira natin ka mga kabugtuan. Samtang may bypass operation kapon ginpatigayon man sa banwa kang sibalim sa rakat tricycle driver na bulan kang 5.64 grams nga ginapahayag shabu sa isara ka resto bar sa barangay district 3 sibalim Kitkit Rihas. Kang nagligat man nga adlaw may napatay man sa bypass operation sa banwa kang aninii ang diyang si alias na matapos ginapahayag nagbato sa atan mga otoridad. Na-recover sa diyang suspek ang sumpak or pugakang didusi who made the 12-gauge shotgun 357 caliber revolver kag ang ginaburbanta 1.3 grams nga ginapatihan shabu. Amurang balita sa Antique, balikan imo Bacolod.
2: Salamat kid Sir Nestor mga kaki 5 sa Antique. Katuan na to ng Calibo, Sir Michael Celorio, Calibo.
7: Good morning, liwat K5 Sir Visayas, Negros Island Region. Ginahulat pasubong sang tangalan na PNP ang assessment sang DSWD tangalan sa duha ka mga minor de edad nga nakuhaan sang ginasugid nga marijuana mga K5. Kay sang nagligad nga Biyernes dito sa Hawili Beach sa Banua sang tangalan may grupo sang mga estudyante ang nagatambay dito ginpalapitan sila mga K5 kag nagpalapit ang aton mga otoridad paglapit sa ila nagtindog pagtindog nahulog ang ginadudahan nga marijuana nagdinalagan ng tatlo kay nabili ng ID nila ti nadakpan sa ginsurrender man sila sang ila ginikanan sa naman sa PNP arap sa pang ginahulat pa kung anong disposition kung may discernment ang nasambitan ng mga minor de edad kagdog naton nga balita sa Hawili gihapon may isa ka mangingisda na dakpan sa isa ka bypass operation na suspected shabu mga K5 kung saan din ganyan na-recover ang bypass money 1,500 pesos kag isa ka sa siya isang marijuana man mga kakaifa para subong sa paginakop sang aton kapulisan kag mga pangatubang sa kaso 9165 kag bypass operation speaking gihapon sang bypass operation sa banwa sang New Washington mga kakaifa dakupan ang tricycle arestado ang isa ka lalaki matapos gani nga nadakpan ni sa bypass operation nag puyo sa New Washington pero ang suspect tubo sang Quezon City no taga Sitio Lagatik sa poblasyon sang New Washington na recover sa iyang napulo sa siya isang kinadudahan nga droga kag 1,000 pesos nga buy-bust money. Kag sa kampiyon nga balita mga ka-K5, ang pambato sang Aklan bala para sa Mistin Tourism Universe nga si Maria Kathleen Mohardin ang ginkoronahan bilang Mistin Universe 2026 dito sa Sri Lanka mga ka-K5. Speaking sa rally, no permit no rally, gihapon ginapadumdum sang kapulisan para sa zona Subong Adlaw. Balik sa imo Bacolod.
2: Salamat kada Sir Michael Silorio mga ka-K5 diri sa amon sa siyudad sa Bacolod mga kagaban ko may sunog dira sa Iloilo, may sunog dira sa Capiz, sa Antique mga ka-K5. Asa Capiz may sunog man diri sa amon di man magpapirde ah. May sunog man ka sang ligan nga gabi mga ka-K5 nagbilin gid sang 4.5 milyones ka pesos ang halit sang sunog mga ka-K5 nga nagluntad sa may purok mahimayaon sa barangay Bata sa siyudad sang Bacolod mga ka-K5 suno sa Bureau of Fire Protection una nila nga nabaton ang tawag nga may yara sang sunog sa lugar last 8:41 sang gabi kon sa diyan naglupok sang o nagtupok sang kalayo ang duha tanan ka mga panalgan nga balay nga ginapanagiyahan ni Antonio Valderrama nagdangat sa first alarm ang sunog nga gindeklarar nga fire out last 9:16 sang gabi na mga kakibay wala sang dugang istruktura nga na dalahig sa sunog mga kakibay samtang nakaangko naman sang mayor nga halit ang balay sang pamilya Valderrama.
0: Usa niya balita, isa ka bana nga nagpauli halin sa pagbiyahe kaluluoy kay pag-abot sa iya balay ang iya asawa dugoon bangod sang pagbuno. Natabo ini sa Sitio Danggalon, barangay Hilamunan, siyudad sang Kabankalan sa tong Hulyo 26 sang kagahon nga nagpuli ining bana na sapwa na lang nga dugoon ang iya asawa sa pagsinggitan man sang iya nga mga kabataan. Sang ulihi nakitaan nga may mga pilas sang pagkabuno mga kakipayb kagwala na sang kabuhi ining si Ivy Ramos nga 33 anyos nakibot ang kabataan niya sini nga nagahilibion nagapangasingit sang tabang ang iyang iloy gali kay biktima sa pagkabuno sang isa ka lalaki nga nakabunit kag may backup nga isa ka lalaki sa gwa sang ila balay ginaistablisar pa ang motibo.
2: Amon ang mga balita na amon diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Di ko na pagibalik sa inyo. Wain kita oras pa pang sa Iloilo, Ruas, Antique, Kakalibo.
3: Balita.
2: Salamat gin mga ka-K5 sa atong sininga mga sister station. Sa ila sininga pagpakigbahin mga ka-K5 sa kadaagang atanan. Mabatian ang pagpakigopod sa atong sininga mga sister station sa Iloilo, Ruas, Antique, Kakalibo. Maraming gigasalamat mga ka-K5 sa kay Ma'am LV Topaz. Ma'am LV, dira sa May Vista Alegre. Ma'am LV Tupas. Kay Ma'am Menda Noble sa RTN General Services, mga ka-K5. RTN General Services. Kampiyon, mga ka-K5. Sa ng atong Choosing One Security Agency ni Ma'am Bibing Noble. Mga ka-K5 sa atong sininga mga suki. Sa Ninio Store, available lang atong sininga mga products, dira. Ang DTX Pabandre, Ditribayo, Kagmay, TCL, Kalain, Vitamins. Why na kita panahon mga kakipay? May panahon pa, pero hindi na aton. Ma'am Meraros Lingaya, George Lauso, dira sa may tutong store. Sa talan ng mga nagapangapi, ng mga tricycle drivers, kagang aton ng mga security guard, dira sa may Dico Homes, may ngaga. Ang DTX Pabandre, Morning Newscast, masunod na, may kakipay, Colin Cobia, and Sir Van Albay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Meloy, ako sa K5 Babes Gandalaw.
0: Ako naman si K5 Robert Pacardo.
2: Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kakalingawan, sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May kumso!
3: K5 News FM. News FM.
10: D3, Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. T3, Bio, diabetico ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na.
11: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
16: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Let's go. Go with the flow.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy,
19: let's go with the flow.
20: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
21: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
20: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: It's the best part of the day.

0: mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Traffic sa pagbiyahe, namo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salonpas, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog, taglikod, salonpas. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salonpas, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
4: Tama! Red Horse Beer. Damit! Sulit!
6: Red Horse Extra Strong! The number one extra strong beer in the world!
4: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
8: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
7: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
8: The President's Report, SONA 2026. A special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis. Remote field coverage. The People's Pulse. The President's Report.
9: The President's Report.
8: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
9: The President's Report.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 News FM Philippines, 6:01 sa ngaga.
8: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
10: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa bungadaw sa Lunes, Hulyo 27, 2026.
11: Makita sa babatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
10: Para sa aton mga pangulong, dinalan.
8: Regional.
10: Security plans ng Pro 6 all set na para sa SONA 2026.
11: Napulo ka mga balay, totally burned sa Rojas Capiz.
10: Cayetano handa na para sa Contra Sona.
11: Senator Erwin Tulfo, luyag na maimbisigaraan ang tuman kataas nga presyo sa kuryente.
12: Balita International.
11: 20 anyos nga lalaki voluntaryo nga nagbaton sa pinakaunang vaccine para sa Bonifogio strain sa Ebola sa Kumungo.
12: Balita Sports.
10: PBA 50 Governors Cup nagapadayon.
12: Balita Entertainment.
11: Balita Isay Alonso na sunog.
12: Balita Negosyo.
10: Mga drivers sa depampasahero nga jeep naghinyo sa 15 pesos kada litro nga discount sa presyo sang fuel. Sa detalye sa mga balita.
12: Balitang Regional.
10: No permit, no rally. Ginpayag sang Police Regional Office Negros Island Region o Pro NIR nga istrikto nila nga igapatuman ang no permit, no rally sa Bunga Adlaw sang Lunes, Hulyo 27 para sa ikalimang State of the Nation address sa Consona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sino sa post sang Pro NIR sa social media, sino ini sa batas pabansa bilang 880 nga nagatuyo nga mapasiguro ang safety sang tanan. Dugang panagahinga ang mga kapulisan sa mga grupo nga himuon nga mataw kag maayo ang ila pagtililipon subong ngadlaw.
11: Papa BRO6 ginpaidalom sa full alert status para sa Sona. Nagkapaidalom na si Karun sa full alert status sa mga kapulisan sa Police Regional Office Western Visayas para sa patigayunod nga State of the Nation address sa Consona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. subong adlaw Hulyo 27. Pahayag naman ni Police Brigadier General Ranto Patuano, Acting Regional Director sa BRO6, masobra sa 5,000 ka mga kapulisan augmentation units kag force multipliers ang ilagin deploy sa rayon agud nga magbantay. Payag niya nga handa sila nga mag-respond sa anuman nga sitwasyon kag iyang ginapasiguro nga magapadayon sa Gyapon ang normal na pagserbisyo sa mga kapulisan. Iya man nga ipanawagan ang kooperasyon sa publiko.
12: DTX 500 Morning Newscast.
10: Samtang security plans ng Pro 6 all set na para sa Tsuokon para sa Sona 2026. May balita si KK5 Karen Badilla.
12: DTX 500 Morning Newscast.
13: Set na ang security plan sa Police Regional Office 6 o kon PRO6 para sa State of the Nation address o kon Sona ni Presidente Bongbong Marcos Hulyo 27. Suno kay PRO6 Acting Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga magadeploy sila sa 4,826 ka mga otoridad sa nagkalain-lain nga lugar sa Western Visayas. Sa nasambit ng numero 3,905 diri ang kapulisan, 117 ang augmentation personnel gikan sa nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno, 804 ang force multipliers. Samtang magluwas diri, mag-standby man ang 353 ka civil disturbance management o kon CDM personnel kag 187 ka miyembro sang reactionary standby support force nga mahimo i-deploy kung kinahanglanon.
14: Dini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iquino. K5 News FM.
12: DTX 500 Morning Newscast.
11: Uwit ng sobra 4,000 ka mga pulis sa Northern Mindanao para sa Sona ni PBBM. May balita si K5 K. Buscaino.
15: Magtatalaga ang Proton ng mahigit 4,000 pulis sa Northern Mindanao para sa Sona ni PBBM. Bahagi ito ng mas pinaigtig na seguridad para sa ikalimang State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. ngayong Hulyo 27. Ayon kay Proton Director Brigadier General Christopher Abrahano, kabilang sa mga hakbang ang intensified intelligence monitoring, close coordination sa mga LGU at partner agencies, strategic deployment ng mga police personnel sa buong Region 10, posibleng activation ng civil disturbance management at quick reaction team. Ilan lamang ito sa mga paghanda ng Proton upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan. Sa riyon, wala namang namonitor na banta sa seguridad sa kasalukuyan.
16: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
12: DTX 500 Morning Newscast.
10: PRO3 handa na sa ikalimang sona ni PBBM. Isang o kon 1,500 ka mga pulis gin-deploy sa Metro Manila. May balita si K5 Eileen Sanchez.
12: DTX 500 Morning
17: Newscast. Handa na ang Police Regional Office 3 o PRO3 sa seguridad para sa ikalimang State of the Nation address o sona ni Pangulo Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw na ito, Hulyo 27. Umabot sa 1,500 tauhan mula sa Regional Mobile Force Battalion 3 at mga police office ng Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac at Angeles City ang ipinadala sa Metro Manila kagabi upang tumulong sa seguridad sa mga itinalagang lugar, staging areas at rally sites. Samantala, nasa 600 pulis naman na nakahandang reactionary standby force sa Central Luzon na maaaring agarang deploy kung kinakailangan. Ayon kay PRO 3 Director Police Brigadier General Jess Mendez, bahagi ito ng komprehensibong paghahanda ng PNP upang matiyak ang ligtas, mapayapa at maayos na pagsasagawa ng SONA. Hinimok din ang mga pulis na pairali ng maximum tolerance at igalang ang karapatang pantao ng mga kalahok sa mga legal na pagtitipon. Naka-full alert status ang buong PNP mula alas 5 ng hapon noon pang Hulyo 24 hanggang alas 11:59 ng gabi nitong Hulyo 27. Balita mula sa Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
12: DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
18: Totally burned ang pulo tanan ka mga panimalay samtang isa ang partially sa nagluntad nga sunog sa Sitio Luuban, Barangay 8, Roa City, takna alas 8:50 sang aga, Hulyo 25. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Senior Fire Officer Juan Junmar Galve, ang Chief sang Public Information Unit sang Bureau of Fire Protection Rojas, iyagin payag nga yara sa 31 tanan ka mga individual ang apektado sang among sunog. Sunog kay Galve, human sa light materials ang napulo ka mga balay na totally burned, samtang human naman sa concrete material ang isang partially burned. Maswerte naman nga wala sang may napatay kag napilasan nga mga residente, apang nag-angkon sang minor nga pilas ang duha ka mga katapo sang BFP samtang nagapalong sang kalayo. Sa initial nga kalkulasyon sang BFP, nagdangat sa mas o kon menos 120 mil pesos ang balor sang halit nga ginbilin sang sunog. Sa subong, temporaryo nga nagapuyo ang mga nasunugan sa barangay multipurpose hall sang mga barangay. Kag nagapadayon ang investigasyon sa mga bombero, agud nga matumod ang gintunaan sang sunog. Ini si K5 Rodney Daban Dalanon. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Kapiz, K5 News FM.
12: DTX 500 Morning Newscast.
10: Subject nga napatay sa Bybus operation sa Anini Antique, ginakabig bilang source ang unang nadakpan sa operasyon. May balita si K5 Jojen Morillo.
12: DTX 500 Morning Newscast.
19: Inpayang ni Police Major Jeremy Ian Magbanwa, head kang Pideo Antique nga source kang ilegal nga droga ni alias Bagol. Una rin nga nadakpan sa drug Bybus operation kang Hunyo Biangtes East ang napatay nga si alias Namo, subject person sa gitpatigayon nga operasyon sa barangay Bayo Pequeño Anini kang Hulyo 23. Sa interview kay Police Major Magbanwa ang naging payag na bulan kang Enero samda nakabaton kang impormasyon na angat si legal nga aktibidad nga ginabuhat ni Namo kag anda dyan na kumpirmar ginabanta Marso kon Abril ka dyan atuig mamanan base sa investigasyon nagpalagyo ang subject person kang nanotisyaran na ay isara ka bypass operation ng amdang negosasyon nagpalagyo pa up to sa anang balay kaginsarado ang anang gawang kung sa diin nagtinguha naman ang mga otoridad ng ganyohon tanang magsungka apang nagpalupok kang pusil banggit ka dyan nagrequest kang reinforcement si Police Major Magbanwa sa Antique PPO kaginmanduan ng SWAT team ang APMFC nga magresponde. Ginpayag pa ni Police Major Magbanwa nga samtang padayon nga ginaistorya kang mga otoridad nga mag-surrender ang subject person, liwat dyan nagpalupok kang makapira ka versus rason nga nag-engagement ang mga otoridad kagkang naglinang nagtingwa samdang magsilid sa balay kang subject person. Samtang nagahulag ang SWAT, nagpalupok liwat ang persona, rason nga nag-engage liwat ang SWAT samtang nagaparapit sa balay kang ginbuksan ang gawang rogue to run nakita nga may igo sa ulong persona. Sunod kay Police Major Magbanwa, lakip sa mga narecover sa subject person ang sumpak nga 12-gauge homemade 12-gauge shotgun 357 caliber revolver ginabanta 1.3 grams kang ginapatian illegal nga droga kagiban pa nga mga recoveries nga rugyan naman sa kustodiya kang crime laboratory. Balita regional na linsa probinsya kang Antique kay K5 Joe Jen Gabatingan Murillo para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
12: DTX 500 Morning Newscast. Morning
19: Newscast. Kinalagin sa probinsya kang Antique kag K5 Joe Jen Gabatingan Murillo.
10: Samtang manging isda arestado sa Baybus operation sa isa ka beach resort sa Aklan, may balita si KKFM Leonard Viray.
12: DTX 500 Morning
20: Newscast. Arestado sa Baybus operation
21: ang isa ka 18 anyos nga manging isda nga si alias Jojo, nga residente sa nga banwa sang Ibahay, matapos nga mabaklan sa motoridad sa nga illegal nga droga sa ginpatigan nga drug Baybus operation sang tangalan PNP sa may Hawili Beach, Barangay Hawili, Tangalan, Aklan. Sunog kay Police Captain Jason Mausig, Pepe sa nga tangalan PNP, natigayon nga mabaklan sa nga pusher buyer sang isa ka sachet sang nga suspected nga dried marijuana leaves ang suspect. Sa ginpaligayon nga body search, na recover pa sang motoridad ang isa pa ka sachet sang nga inadudahan marijuana kag 1,500 pesos nga Baybus money, samtang hugot man nga nagapamalibad si alias Jojo nga sa iya ang mga recover ng illegal nga droga. Sa karon, presente ni nga nakakulong sa tangalan PNP kag nakatala ng inquest ubong adlaw sang Lunes sa kaso nga panggabaylar sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako sa K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
12: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
10: Samtang habal-habal driver arestado sa Baybus operation sa Valencia, Negros Oriental. May balita si KK5 Rufa De Vero.
12: DTX 500 Morning Newscast.
22: Arestado ang isang habal-habal driver sa isang Baybus operation na isinagawa ng operatiba ng Municipal Drug Enforcement Unit ng Valencia Municipal Police Station na alas 4 ng hapon noong Biyernes, Hulyo 24, 2026 sa Barangay Kalayugan, Valencia, Negros Oriental. Ang suspect na kinilalang si Jobert, 41 anyos at residente ng Liptong, Valencia, ay nakupeskahan na 2 maliliit na sachet na pinaghihinala ang shabu na may bigat na 1 gramo at may sana drug price na 6,800 pesos. Ibinunyag ng suspect na nasira ang kanyang motorsiklo na nag-udyok sa kanya na pasukin ang negosyo ng illegal na droga. Gayunpamana, nalaman na siya ay naaresto na noon sa loob ng isang drug den sa Baynila. Nang tanungin din kung saan niya nakuha ang kanyang shabu, inamin ng suspect na siya ay isang dealer sa Barangay Look, Dumaguete City. Nakulo na ang suspect sa Valencia Police Station na habang ihihanda ang mga kaso paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa kanya. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: DTX 500 Morning Newscast.
10: Linibo ka mga individual nagpakigbayin sa Balayong Tree Planting and Nurturing Festival sa Puerto Princesa, Palawan. May balita si KK5 Grace Belostrino.
12: DTX 500 Morning Newscast.
23: Ipinagdiwang ng lungsod ng Puerto Princesa ang Balayong Tree Planting Nurturing Festival nitong July 25 sa Balayong People's Park, kung saan libo-libong mamamayan ang nagkaisa upang isulong ang pangangalaga sa kalikasan sa temang Growing Together as One Community. Umaabot sa 2,725 na rehistradong kalahok ang nakiisa sa programa, kabilang ang 1,181 na kalalakihan at 1,508 na kababaihan. Ipinakita ng mga lumahok na ang pangangalaga sa mga katutubong puno at luntiang kapaligiran ay isang sama-samang responsibilidad ng buong komunidad. Sa isinagawang tree planting activity, 227 na punla ng iba't ibang ornamental tree species ang naitanim. Bukod sa pagtatanim, inalagaan din ng mga kalahok ang kanilang mga nakatalagang lumalagong puno. Mahigit 900 naman na bote ng Effective Microorganism Extended Solution ang ginamit upang mapayaman ang lupa at mapanatiling malusog ang mga puno sa parke. Nagpasalamat ang pamahalaang panlungsod ng Puerto Princesa sa lahat ng mga katuwang na ahensya, lokal na tanggapan at mga mamamayan sa patuloy na pakikibahagi sa mga programang pangkalikasan bilang patunay ng kanilang sama-samang aghatikain para sa mas luntian at mas maunlad na lungsod. Ako si K5 Grace Belostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
12: DTX 500 Morning Newscast.
10: Oras sa K5 News FM Philippines sa East Diaz Shate sa Ngaga.
12: Balitang National.
24: Balitang National.
10: Kayetano handa na para sa Kontrasona. Handa na nga i-deliver ni Senator Alan Peter Cayetano ang iya kontra Sona. Gintala na ang kontra Sona sa Martes nga adlaw Hulyo 28 matapos nga i-deliver ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Sona o kon State of the Nation Address nga gintala na naman na subong adlaw sang Lunes Hulyo 27. Ang kontra Sona isa ka parliamentary tradition sa Senado kung sa diin mahimo nga pamatudan sa mga minority senators ang o kon nga sala ang mga statements ng Pangulo sa Sona angot sa sitwasyon na sa pungso de Pilipinas. Samtang Senator Erwin Tulfo luyag nga maimbestigahan ang tuman kataas nga presyo sang kuryente. Luyag ni Senator Erwin Tulfo nga maimbestigahan ang mataas nga presyo sang kuryente sa Pilipinas. Sa iya ginfile nga resolusyon subong adlaw o kon Domingo nga adlaw Hulyo 26, luyag niya nga magpatigayon sang committee hearing ang Senado may angot sa ginareklamo sa mga konsumidor. Payag niya mandato dapat ang o kon dapat sang Energy Regulatory Commission o kon ERC nga proteksyon na ng interes sa mga konsumidor samtang ginapasiguro ang financial viability sang mga partisipante sa industriya sang kuryente. Sunod sa iya constitutional duty sang Senado nga maproteksyon na ng mga konsumidor nga siguraduhon nga reliable, efficient ang electric power services.
0: Balita International.
10: Sa balitang international, 37 anyos nga lalaki voluntaryo nga nagbaton sang pinakaunang vaccine para sa Bundibugyo strain nga Ebola sa Congo. Gininject na sa isa ka 37 anyos nga lalaki ang pinakaunang vaccine para sa Bundibugyo strain sang Ebola sa Democratic Republic of Congo. Voluntaryo nga nagbaton ang lalaki sang vaccine pinaagi sa injection samtang ginapatigayon ng trial. Suno sa Oxford University, ginhatag ang vaccine sang tinaligtan nga Biyernes Hulyo 24 kay Ed Hunt sa Oxford University sa England. Ang Bundibugyo strain sang Ebola virus amo ang gintunaan sang pagkalamatay sang mas sobra na sa 1,200 ka mga individual sa Congo. Nag-umpisa ang Ebola outbreak sa nasamit nga pungsod sang Mayo kung sa diin asod-asod nga nagkalamatay ang pila ka mga residente bangod sang internal bleeding. Gihingadlan sang Oxford University sa United Kingdom o kon UK ang vaccine bilang S o kon CHAD0X1BDBV. Padayon pa nga nag-recruit o kon padayon pa nga nag-recruit ang Oxford University sang dugang pa nga mga volunteer para sa trial. Oras sa K5 News FM Philippines sa East Vientes sa ngaga.
0: Balitang Sports.
10: Sa ato naman nga balitang sports, PBA 50 Governor's Cup nagapadayon. Nagapadayon ang inampang sa PBA 50 Governor's Cup. Hulyo 24, nagdaog ang Barangay Hinebra Batok Blackwater Bossing sa score nga 115-85. Kagin kilala si Stephen Holt bilang player of the game nga may 19 points. Nagdaog man ang Magnolia Hotshots Batok Meralco Bolts sa score nga 112-98. Kagin kilala si Ian Sanggalang bilang player of the game nga may 16 points. Sa tung Hulyo 25 naman, ginkilala si Wami Chong Son bilang player of the game nga may 24 points matapos nga ginlutos ang ila team nga Terra Firma Deep ang TNT Tropang 5G sa score nga 111-106. Ginlutos man sang Macau Giant Pandas ang Titan Ultra sa score nga 132-126. Kaginkilala si Ramon Cao bilang player of the game nga may 28 points. Kahapon nga adlaw Hulyo 26, nagdaog ang Rain or Shine Elasto Painters Batok Hinebra sa score nga 110-99. Kaginkilala si Kaylen Chiong Son sang bilang player of the game nga may 21 points. Nagdaog man ang NLEX Road Warriors Batok San Miguel Beerman sa score nga 110-96. Kaginkilala si Shawnee Winston bilang player of the game nga may 24 points.
0: Balitang Entertainment.
10: Para naman sa aton nga balitang entertainment, restaurant ni Sai Alonzo nasunog. Nasunog ang restaurant sang Anay Pinoy Big Brother Season 1 housemate nga si Sai Alonzo. Nagluto ng sunog sa Santa Rosa, Laguna, Sabado sang aga Hulyo 25. Ang restaurant ni Sai amo ang I Delicious Chicken Inasal Restaurant nga nahamtang sa Arcadia Dos Paseo Outlets. Nag-ooperate ang restaurant sa sulod na sang isa ka tuig kag pito ka bulan. Nagpromisa naman si Sai nga kay oho niya ang nasunog nga restaurant.
0: Balitang negosyo.
10: Sa ato naman nga balitang negosyo, mga driver sa dipampasahero nga jeep naghinyo sang 15 pesos kada litro nga discount sa presyo sang fuel. Naghinyo ang mga public utility vehicle drivers sa Pilipinas nga pasakaan sang 15 pesos kada litro ang ihatag nga sa ilang nga diskwento para sa ginbakal nga fuel sa tion sang ila pagbiyahe. Sunod sa transport group nga ALTODOP o kon Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines, nagpatigayo na sang konsultasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB kun sanin ginpili sa mga driver ang 15 pesos nga discount kung ikumpara sa piso nga saka sa pamasahe. Nagalaom naman ang mga transport group nga i-expand sa iban pa nga mga lugar ang paghatag sang fuel discount agud nga mas madamo pa ang mga driver ang makabenepisyo. Naghatag sang 10 pesos nga fuel discount sa public transport driver ang gobyerno kasunod sang asod-asod nga pagsaka sang presyo sang fuel sa Pilipinas nga nagresulta sang kinagamo sa Middle East. Mga ka-K5 amuyado ang dalagong ng mga balita ang inanabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako si ka-K5 Zyro Van Albay para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kagantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation, wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
24: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
26: So na,
25: magid ako sa

0: coverage. The People's Pulse. The President's Report.
1: The President's Report.
0: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
1: The President's Report.
2: 105 News FM.
3: Oras sa K5 News FM Philippines. La 6:31.
4: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton pagpaton?
5: Kaghimay-himayon, standby.
0: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
4: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
5: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
4: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
5: Sobra!
0: Objective and analytical.
4: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
5: Di pagprangka lang bala.
0: Informative.
4: Diretso naton kay may baluwan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
5: Inaiya!
0: No holds barred discussion on hottest issues.
4: Grabe! Ang isyo sa pinatiyanay kag droga, nagaduging na!
5: Te, ano lang resulta sa kaso?
6: Hulat-hulat lang!
5: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
4: Oh, come on! People of the Philippines!
0: With KK5, Aljan Castanio. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
4: Foro! Delos Pueblos.
3: Isa ka may dahil nga more Monday morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ka mga tagpalamati. Kamusta ka mo talan mga ka-K5 mga ato mga palangga ka mga ka-K5 sa igan sa may bayon tungkol sa kaumari babong sa kabukiran lakip na sa binuga probinsya sa Negros Occidental Negros Island Region bilog na Pilipinas kag bilog na kalibutan. Kami gihapon ninyo Power Duo every morning. Ako si K5, Aljan Castanio.
5: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning everyone.
3: Kami ang inyo riding in tandem until 9 in the morning. Dari sa inyo palatuntunan
4: Foro de los Pueblos.
3: Narga sa garak pa nga itong tingog ka K5, Eric, no?
5: Do
3: palso ang aton siling tingog sa mga Lunes. Grabe, kasadya sa atong team building, no? Ang ligiday sa balas, ang pugaay sa bayo, ha? Ginapunggan lang ang iban mo. Eh, pati ang hindi dapat pugaon pag inyo mo.
5: Pugaon mayo.
4: De los Pueblos.
3: Kasadya. But nonetheless, congratulations sa bilog na team sa K5 News FM Bacolod.
5: Yes.
3: Sa papauras ng aton station manager K5 Broads Palma and the rest of the team, no? Sa pagbinuligay para mag-come up ining isa ka successful team building. Kaya hindi kami malipat kaya magpasalamat. Sa bulig kag suporta ni Mayor Daps Reliquias.
5: Yes.
3: Ang mayor sang hinubaan, mayor. Thank you very much gid na. Kay sir, kay papa niya kay Sir Saldi, no? Nagkanto ta to sa iyang farm,
5: no?
3: So dilakad law isa ina sa mga tourist destination na dira sa Banua sa Ginubaan. And kay migo nato ni Ramil Matugas, no? Nalag support gid chaton. And di kita malipat magpasalamat kay migo ta Eric. Kamalo ka budlay sa nang taytay mo. Bridge ba that connects us to the to the Imperial Hinubaan.
5: Basta ya K5 Hinubaan, welcome na welcome.
3: Salamat gigi
5: Tutor
3: Eric. Tutor
5: Balman, tutor sa Ubong.
3: Okay.
5: Yeah, I hope nga wai ko to, nag-enjoy ka mo.
3: Nag-enjoy gigi kami, sobrang enjoy. Ay, kami go to Earl, no? Ay, Kuya Earl, mayong aga, no? Sako siya, bikapon. Salamat gising yun ni Papa mo, no? Enjoy gigi kita to, kay bisan pa paano, pinugaay na mo. Ito nga mo, mga pinugaan, binili na mo sa Ubong.
5: Na-miss ko man itong kalugay, wait, nakakaon sang tinanok na saging.
3: Kaya nagkaon naman ito sang tinanok na saging.
5: Very good, very good.
3: Okay, sa ato naman, yung mga kautunan nga nagupod ka nung adlaw sa ato nga presentation, no? Kung di man ka mga bayan sa kalibutan, kami ni K5, very ka nag-welcome sa inyo. Ano man ginihimo nyo abroad, kami nag-tamyo sa inyo sa more night. Good morning, kagunay. Bisan may sona, may klase, yasubong. Bisan may sona, may opisina, yasubong. Di sa mga utod naton, yung may importante pangiligutan, yung iban sa inyo nag-amarikutot, tagmanami, payatwantuan na. Yung mga nag-amarikutot, patara dyan, pagbarangon, duka mo dyan! Himos, duka mo kagmagpararigos! Adlaundo Joe! Kami gyapon inyo Power Do every morning, K5 Eric and K5 Elgin. Kagiling at law is a wonderful day and a blessing to all of us.
5: And let us remember that we are in the holy presence of God. Langit nun nga amay, salamat gid for this sunny Monday morning. Salamat gid Lord sa sininga adlaw nga puno sa pag-asa kag grasya. And we pray that you will guide us as we begin another week with grateful hearts. We also pray for our nation, dear Lord. Bless and guide our President si PBBM as he deliver his sona today. Grant him wisdom, humility, and courage to lead our country with justice and compassion. Kabay pa nga mangin peaceful, orderly, kag united ang aton pungsod, kag ang tag sa Kapilipino mangin bukas sa pagbiligay kag paghinerupay. Protect our families, our workers, and students, dear Lord. Sila binagid ang nagapanglakaton sa sining mga inadlaw. Lead us in every decision and may your love shine through us. In Jesus' name we pray. Amen.
3: Amen and amen.

0: goosebumps. Foro de los Pueblos.
1: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
2: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
3: Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
2: The President's Report, SONA 2026, a special live event coverage of Bacolod City's News and Talk Authority, K5 News FM, expert analysis, remote field coverage, The People's Pulse, The President's Report.
4: The President's Report,
2: going live by 2 p.m. of July 27, 2026, a special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
4: The President's Report.
5: Headlines.
6: Bantayan ta karon na earth-shaking announcement. Doti Prano, papit sa 25, naghatag na hit, ginpailan 14 accounts sa graphic corruption ang Uswag Ilonggo Party List Congressman. Sa Piat Gabahin, nag-usad na. Ah, ano ginhulat, ginangsunan, tis mag-usad. No? May ginimo ng investigasyon, Special Panel of Investigators. Investigators, ang Office of the Ombudsman, ang gintukod, agud man nga magtutok sa billions of pesos nga kickback halin sa corruption tainted nga flood control project kag ang kanyon nakatuon kay anay speaker Martin Robaldez upod ang iya sirimigo mani kasi anay congressman Zaldi Co. Ang pamangkutan nga ang kinanglan pahulaton naton nga magsuna no, or it's because gapadukot ng tawo kay man tinaga nga nabuyan nga matigdas during the fourth SONA. Mahiya naman kayo, ha? Kay kun wala sa nagagiho ining issue parte sa flood control kag indi malagas ini ginatan-aw mga utok. Basi magbalis ka lang ambal sa tao, sige mahuya man kamo, no? Oh.
7: Sa Tagalog, si Magambala, si BBM nga, mga walang hiya kayo.
6: Oh, amo na pinakamudlay sa talang. But nonetheless, tanawon naton, no? Kaya magluwas sa sining issue sa korupsyon, ano ay yan ang direksyon in terms sa agriculture,
7: na,
6: infrastructure, na, at the same time economy. And ano ang aton mitigating measure because nagamat-amat naman subong init ang tensyon. This is no longer an ordinary war, but according to experts, this is a full-scale war between America and Iran. Grabe, ganyan mo. Ang tinaga nga ginabuyan sang US Defense Department versus the words nga ginabuyan sang Iranian government, IRGC, no? Iranian Revolutionary, government core, no? Ang check to na revolutionary IRGC.
7: IRGC.
6: Sing nila bato kami sa Amerika. Kag pwede nga sa isa lang ka pisok ya perdiho na mo ng Amerika. Mo ni ngambal gid kay Iran mo.
7: Ang sumuko ni 2 weeks na. Was masaka naman ang crudo ta. May Diyos maximum mio. 7.
6: 70 pesos.
7: Ang atong kasi nga 6. Ubus na
6: gapon. O tangon mo na ako ng daan ha.
7: Ubus na ito gapon.
6: May ganito. Nakatugong ka
7: na. Nalaga bulan na.
6: O lakala. Kami ako naman utang na lang ko karoon. Ari siya si dyan. Taliyaw, what happened? 5-6 oh.
7: What happened is may ceasefire.
6: Okay.
7: Nag-ceasefire sila.
6: Actually kung tanoon mo.
7: Subong adlaw. Nagsugod naman.
6: Ha?
7: Subong adlaw. Nag-ceasefire na.
6: Hindi ang ceasefire na nila ya para maka-regroup naman sila.
7: Medyo ceasefire na ginhawa na ibla.
6: Oh, siya. Ginhawa ta kay bumba na ibla.
7: Bumba na naman tiluwat.
6: Actually, to be honest, seryoso na to taning ceasefire nga nauna.
7: Yes, yes.
6: But the problem, Israel, ginasabot tayo yung ceasefire na kasi gusto maglinong.
7: Ah.
6: Kay ang ginapalindugan ni Netanyahu, na tubtub siya ang prime minister. Hindi ka-develop sa atomic weapon, nuclear weapon.
7: Yes.
6: Ang Iran. Tinun to bangod lang yasing yas statement kagin bugyan kagin pamirik labugay but whatever it is
7: grabe
6: subong nag-inapinay na dumduman mo ang Malaysia ano ni nga president si Ibuar sa dito sa Malaysia
7: Malaysian president
6: ginban nila ang mga Israeli ginapapauli nila
7: ina amo na it's a bad indicator na ha? Because if Malaysia will say palauli ka mo dito then it's just like saying na we will not support the American group.
6: Ti ang problema karon kay ang Amerika naging tra.
7: Yes,
6: kami nga sigiha gida Malaysia. Kay base minute ko si sanction namon kamo.
7: Why problema si Malaysia?
6: Ti ang Malaysia why naman
7: hindi self-sustaining ka na Malaysia?
6: Kaglabaw sa tarenda mo self-sustaining sa Asia, Singapore.
7: Yes.
6: Malaysia. Ang amo naging
7: bisita na to. Malaysia, Singapore, amo naging kaduan ta. Ang Malaysia yung nagkuhaan mo oil. Nga may palm oil ko diya.
6: Why sila problema? Kaya gila palm oil, sila ka-supply ganiya sa China kang sa Middle East.
7: Nga i-hold mo ni namon eh. Kaga mo ni i-convert namon niya as crudo namon ka gasolina.
6: Kagway labot niya makakuha sila gapo niya through Iran and Russia.
7: Yes.
6: And even in China.
7: Pwede good.
6: So amun ang pila ka ba? No, nga tol lang din. Hindi na tani maglabot sa muli nga punto. Taniblao. Maluoy mga tagutin yung mga kami nga makapangabuhi. Normal ang mga apo namon niya. No?
7: Ang mga ano?
6: Ang mga aputa. Why pamangkwa? Gandong pala. Tugutin yung mga pangabuhi. Normal. Pero whatever it is, isa lamang ang amo ni K5RI. Na gusto ipalabot sa inyo. Hindi kita maripat mga muyo, guru, no? Even if na, no, pa kita ka makasasala. Hindi kita maripat magbalik kinya sa Ginoo. Mga muyo, tagyapon.
7: Amen.
6: Kay sa kalibutan, tanan labay lang ni eh. Temporaryo di ah.
7: Hulam lang.
6: Mahaluhulam man lang. Tani mabalik niya sa ginarihan ta nga ton. So, it's really important that every day we should spend time in praying. Ilabi na sa mga gakalinabo. To strengthen. Kag nanotice kay Paberic. Ang earth, hindi lang ang earth-shaking announcement ni PBBM mo.
7: Ang expect ron.
6: Oo. Kundi earth-shaking ginatay og pati ang maayong relasyon sa pamilya. Kung hindi ka lang abi ka maloka kay Paberic magdala. Grabe, doon matyagan mo, doon ginaayag sa ayagan mo. No? So dapat, let us be steadfast and let us pray for each other to strengthen our family. Sa piyak, kabahin mga kakipaib. Ari, itam, tira! Ha?
7: May gintira
6: pa sa guha. Ari, ha? Natabo sa Kabangkalan City, Ario, si
7: Leo Ramos.
6: Isa ka masubo nga insidente. Ang bana, abiya lang kung binuntog lang ang asawa, ya ka manog. Dali ka gipamirik, ginsaksak ya ka buno. Dito sa Ilamunan, Kabangkalan.
5: Madaman, hindi wala dito naka, anong, wala gini siya, pag sinik ko daw kulay ko.
7: Leo Ramos.
5: Paglambot ko sa kulay sa amon na to lugar, ang akon nga ido, gaharara na sugat sa akon. So, igod-igod, perting tagol, uwang, dalaga sa patakan, una sa akon. Isunod ko yun, singitan ko sa hipos. Ito gabi na. Tapos pag-abot sa crossing, dabatian ko na nga, sinayagit ng mga bata ko. Sinayagit na. Nga sila ni mamaya. Eh, nagrikta ko, kwan, nagrikta ko ang motor, ipasiga ko sa sunod balay, kaya tayo bambira. Ipasiga ko, naglibot ko si Vera, nakakita ko, ang Hispanic ko nakita ko, ang motor gisulod ko. Ikaw, abre. Pag-abre ko, nakita ko na si Sohan nga nag-usdang na. Usdang na. Bubo na na yung suka na dugo. Sila ko na na si mama niyo.
6: Bantayan ka ron ng istorya sa likod sa niya. Grabe mga ka-K5. Ang asawa, abi yan, ay kung binuntong lingak manog. Igo murag ni mga kakipa mga sawe sinulod to sa duwa ka mga lalaki nga nakabunit sinakyan kag insaksak dinala sa ospital dito ni realize do damo buno sang asawa pamangkot naton upod kikipa meri kag aton mga tagpalamati nanong gidang sala sa ring babayi tag anong motibo nga kilang lalapat yon ining babayi mga kakipa ida karon ang tutuka do pud man kay K5R o kon K5 Ruvik Bungkal sa ato naman nga presentation sa piyak kabahin atensyon Mayor Mayet Habiliana sang Bago City.
7: Uy, ano na?
6: Mayor, no seryoso ni Mayor Rao, no security threat in sa syudad sang Bago because this is no longer a joke. But sa ganun, may mga samong nga nagalagaw dra sa Bago City. Sa din na may mga courier, magsiling ka-courier, inibala naga-deliver sa inyong mga parcel? Hindi na kuno sila yung magsulod. Bangod gina kabig gila nga high risk ini nga lugar.
7: Uy, ala.
6: Ano ini nga lugar man?
7: Uy, ala. May mga lugar na sumong sinigros nga muna, sa Bago nga muna.
6: Sa Bago, may high risk. Kung po sigurun sila, kung magsulod gulo sila to, either hold up on sila,
7: hello?
6: Or whatever. Wait, takabalo ko na nung istorya, ipamati na ni Karon. Kaya may interview ang aton nga reporter si K5, Jerry Londa Luis. Pilag ka mga reklamo. No? Binabaton dyan, nagikan sa pilag ka mga courier. Kano'y hindi naging sila yung magsulod sila ng lugar? Doon sa Bago City. Diba, sige pamati na si Mayor Mayet. Mayor, daw na nun, tabo man, ang peace in order sa imo siling lugar. Daw,
7: regulatory rate kita na.
6: Daw, hindi man guro
7: na. Lang,
6: basi kung isolated ma lang.
7: Correct, no? correct.
6: Because this might be isolated cases. Pero, pabati na ito ni Karun, no? Kag at least, bisan pa paano, makalabot sa tensyon ni Mayor Mayet, Abiliana, kag matagaan niya sang nagakaigo nga atensyon.
7: Correct.
6: Sa piyak kabahin sa iban pang mga informations ka, ito naman nga pagkatutukan, may ara nga 600 ka mga police personnel ang PRONIR ngay ga-deploy sa ikalima nga zona ni PBBM sa Bungadlaw.
7: Pila kilog?
6: 600.
7: Dako ba?
6: Dari sa Bakulod ah. Kag Negros Island Region. Para mabalaan ta Gidlaw. Sa piyag ka baba bahin mga ka K5, may lalaki nga ginbayaan niya lang motor ya. Sang iya upon sa ilimnan. Nagapangaboy kuno bato sa dalan sa banwa sa Kawayan to.
7: Sino gata ya K5?
6: Ang K5 ginusugata ya. Gin-interview sa ni K5 Berto?
7: Hindi nag-Uberto. Nag-was K5 Babes.
6: Oo.
7: Panuhugan sa patrol.
6: Oo.
7: Lintan, Babes, pamuyong! K5 Babes, nga nagutom na kuya. Kadali kuya may panyagas kung bangkalan. Matumato ka. Gutom ko na maoy. Kuha na lang yung maoy sa gutom.
6: Kinulbaan ka? Oo.
7: Gutom si K5 Babes.
6: Nagmaoy sa gili.
7: Nagmaoy siya.
6: Mga boy siya ba to? Sa mga salakyan na lalabay. Sa mga tricycle driver, kung nakaluloy.
7: Sa kalili. Yung lang
6: kay Y sa kaboy. Kaya nga ba sila inihaboy ni Babes siya, Blau?
7: Si Babes, nga, kaya palo ka nakikadali kami kay Manyaga, kami sa kabangkalan. Mapatunga kay Musdalan, K5 Babes. Ay, lagyo sa nagawin sa balay to. Sigutom ko traya. Maaway ka lang yan. Gutom to isa.
6: Kaya mo nagdelikado. Huwag ka mag... Aabali lang. Huwag kang mag biro sa lasing. Biro ka lang sa lasing. Huwag lang sa gutom.
7: Ano ka ni K5 Babes? Nagawin siya. Ay, kasan siya.
6: Sa pagkabahin mga K5, dako ang sunog na nagluntan sa bata.
7: Yes.
6: Kung paano ba lang nagluntan din nga sunog, ginang ato nga pagkatutukan sa ato naman nga pagparagan sa karungan law. And of course, we'll have a special segment, Pasado Baldado, mamati ta sa mga sentimentos ng pamuriyo. Sa ato naman nga pagparagan sa performance ni PBBM bilang presidente sa Republika sa Pilipinas. Mga pita na yung kipamirik, gano'ng DTX Coffee Mix. Chimpo na ni para higop ta sa mainit-init yung DTX Coffee Mix. And pagbalik tayo yung kopo dares kay Pebrovic. Ato ni Plastar, ining masubo nga balita. Nagluntad sa ilamunan. Sakop sa siyudad sang Kabangkalan. Grabe, no? Ang opening, iya sang ilang... Kabuganaan.
7: Kabuganaan.
6: Maduguon ang opening. Bangod nga wife, sila ka-open, na-open yung... Grabe, ito sila muna.
7: Hindi ko kalahin nga pagkano, kalahin nga krimen, no?
6: Grabe.
7: Gruesome.
6: May banta ko gro, hindi ni si Mayor Benji magpabayagin. Lagson ta ni Mayor, kino kadelikado. They are sending a strong message. Kung ikaw lang kalis balay mo, sublong ka yung nilikbo noon. Ano ganyan dalo mo, mutibo yan, di man? Amo ni nga to, nga tutukan sa ato naman, nga pagpangalagad, hindi man pwede nga maudyakan ta rin, kisubo niya klase balita.
7: Paunlakan yun.
6: Ang ato niya is tutukan, masulbar. No? Siguro pwede ta kaudyakan kung madakpan ang mga suspect. Maudyakan kita sa karipay kapag taga-nustisya inyong babae nga ipatay nila.
7: Sibo mo punag-punag lang sa nice.
6: Parang dito, hindi mo lang punag-punag mga pitanay. Panahon na ni para pinom sang DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na nakadetox ka pala size 53 sa aga.
7: Stand by.
8: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGL reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5.
9: K5 News FM. D3Bio Health News. D3Bio.
10: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
9: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butka.
11: Dugang pang mga binipisyo kung pala inom ka D3Bio. Now, kabalota nga ang medium chain triglycerides nga makita mo sa D3Bio. Gina-increase niya ang gitawag transformation sir boys ang pre-tryptophan proteins nga i-produce sa imong gitawag gut-derived serotonin para i-enhance niya ang mga good bacteria magtubo. Nami no, kung palainom ka D3Bio, gadamo ang good bacteria. Kung gadamo ang good bacteria, damo ang mahimo sa imong good bacteria sa imong tinai. Isa na daw ang pag-produce ang gitawag gut-derived nga B vitamins. Isa na daw ang pag-produce ang happy hormones. Ina kung palainom ka D3Bio. Namitulog mo. Kaya mo i-manage ang stress.
12: Kung nakadi-human lang.
11: Kung nakadi-tribayo ka.
13: Dok Sam? Yes. Isa sa benepisyo sang D3Bio, Sir Boy, no nga amo na siya nag-utilize no sang energy sa aton nga lawas. But silingon, magtumar kita D3Bio kadadlaw, naghatag ina sang ilatog instant energy, Sir Boy. Kag gina-convert sang aton nga atay into ketones, Sir Boy. Kag ang atay nato na muna ang madulong sang ginatawag ketones nga pagkaon sang aton nga utok. Kag hindi lang ina ang ketones sa ginhawanan niya pa ang aton nga brain batok sini nga tuag beta amyloid plaque.
12: Hindi nang enerhiya ang ginahatag sa aton brain sang D3Bio pati ang pagtinlo sang aton brain gindalahi pagidi D3Bio.
13: Oh, gadulong dulungan pagkaon tapos hawanan pa himuson pang mga plaque dito. So malikawan naton ang Alzheimer's kag iban pa nga mga balatian sa utok kun pagkamalipaton na.
14: Kampiyon ang utok mo nami nang function niya. Pero kisa ginasubuan kapag yapon. Depress ka, subuan ka doy kagana, kay kulang kas dopamine. Ang nami sa dopamine, Sir Boy, amo ni siya ang another feel good hormone kapag nami isang mudo mo. Consequently, ang dopamine diri ni sa ginaproduce 50% ha sang dopamine supply mo is being produced derived in your gut. Pagi sang aton nga probiotics, kapila ta nan agid sulit-sulit. Your D3Bio is the favorite food sang probiotic, Sir Boy.
13: Correct.
14: Ini siya ang naga-nurture sang friendly bacteria sa imong nga gut, and then when there is enough friendly bacteria, 50% of the production of dopamine i-supply niya sa imo.
13: Amak mo na, 50%.
14: 50%. Tiyamakon mo na. So, Sir Boy, if you have dopamine hormone, kumpleto ka diri, malayo ka sa depresyon, hindi ka dali mangakig, hindi ka dali aburido, kabalo ka magsolbar sa problema mo, hindi ka pa magtambukiko. Kaya hindi ka stress. So, D3Bio.
9: D3Bio. D3Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
9: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3Bio.
12: Ang nami pagka sa D3Bio, ginamanage niya ang imo stress and relax level. Kung example, kung gusto mo na magtulog, gaan niya ka GABA. Kung medyo may obra ka pa, gaan niya ka glutamate para para mag-active ka. So D3Bio plays a vital part in dealing with these enhancers of our neurotransmitters, no, which are glutamate and GABA. All in all, to give you a summary,
9: D3Bio.
12: D3Bio takes care of your probiotics that gives you all of these benefits. So D3Bio, kung ikaw, believers in probiotics, you need to have D3Bio sa balay mo.
9: D3Bio!
12: Sa mga customers namo noon nga Gabi sa probiotics, this is it. D3Bio will not only protect your probiotics, but also will increase the good bacteria in your gut. Mag D3Bio.
11: Ang pinakanami natin nga, permi natin ang ginabalik-balik.
9: D3Bio!
11: Kung pala inom sila D3Bio, layo ka sa hilana, layo ka sa trangkaso, layo ka sa sipon. Kung adlaw-adlaw ka D3Bio, kay doha ka Pinoy mo. Ang Pinoy, kung saan o to, hala naton sa noto sipon, amo to pag inom D3Bio. Ang pihak naman nga Pinoy, wala pa sipon, wala pa hilana, wala pa trangkaso, ga inom na D3Bio. Dari ko, Sir Boy. Diri ko.
12: Dira man ko.
13: Oh, oh. Saga prevent.
12: Kaya hindi
11: prevention na yan.
12: Prevention na yan.
16: D3 Bio. D3 Bio.
17: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing yung hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatapos mga buti ka. D3 Bio. Health. News DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian. I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid. Sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
16: Mighty C. Mabaka, mabuti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
16: Mighty C, mabaka sa mga buti ka. DTX Beauty Soap.
20: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
16: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
21: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
22: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-aria. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetic, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
26: Happy
27: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Cheers sa barkada nating
30: Night Shift,
29: OT,
30: Breadwinner.
29: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
31: Drink responsibly.
29: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
32: Let's go. Go with the flow.
33: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
32: go with the flow.
33: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
32: Charmy,
16: let's go with the flow.
34: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
35: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
34: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
1: It's the best part of the day.

0: ang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
4: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the course. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021.
7: For the fifth time in his first 3 years, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. would once again face the nation to report on what he has done for the nation. Amid the political turmoil and the flood control fund scandal, what will the President report on?
6: Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo.
7: The President's Report, SONA 2026. A special live event coverage of K5 News FM. SONA 2026. Expert analysis. Remote field coverage. The People's Pulse. The President's Report.
8: The President's Report.
7: Going live by 2 p.m. of July 27, 2026. A special event coverage of the station that believes that power is built on the people's trust. The President's Report.
8: The President's Report.
7: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
9: Puro Telos Pueblo. Pabalik na mga ka-K5 sa inyo naman. Yan para tutunan ng ining oras. Dulong sa inyo sa kalwa naman sang DTX 500 ng inyong Superior Antioxidant. Pabalik na mga ka-K5 sa inyo naman. Yan para tutunan. Now this time around sa atong program, nabigin ko na akadaaga, bugtaw ikaw, you start your day with a prayer and then makahigop ka ba init-init ng DTX Coffee Mix. Then ulo yung resisyo kaya kung naaga eh. No? Damo sa mga Pilipino, mahilig niya mag-inom kape. Dumdumang ko na sa una, uso pa rin sa labat kaya kipabiyari. Inam lang bugas.
10: Bugas, sara-sara.
9: Nasanlag mo na.
10: Sara-sara.
9: Sara-sara para wag na. Namit man kaya kipabiyari po, no?
10: Namit.
9: Kaya tingin ko sa una mo na, ay kape, abe. Ang problema naman kung regular ka kape noon mo, palpitation bla. At the same time, ang acid mo gasaka o nadladlaw ng inumo mo.
10: Ang lain siyang sara-sara kay grabis na ang iyang anong reaction na. Kaya ang bugas ginasunog mo. Hindi ko masunog, nila lain na akong nasunog na siya. May carcinogen na siya. Tiyan mo na ang sara-sara.
9: Tiyan mo na nga, Ton. Pagbalik naman, Kipa Berik, itiplahan kami ni Guapo Gardo.
10: DTX Coffee Mix.
9: Siya ang official photographer ni Kipa Berik mo. Tapos, nagliog lang kami, Ton. Pre, timplahe kami kape, okay, gini DTX Coffee Mix. Now, ang nami naman sa DTX Coffee Mix, kay may DSE, needy sugar-sugar cane extract.
10: Yes.
9: Isa
10: yes.
9: sa may pinakamataas ng source ng antioxidant.
10: Yes, yes.
9: Hindi ka antioxidant gini, makabulig dako para at least malimpyuhan imo lawas. Ma-detoxify lawas ta. At the same time, kagipiberic, ang nami sa DTX Coffee Mix, kaya wala gini suro sa sulok-sulok mo.
10: Kinabi na, why suro, no?
9: Inablang duway, abalag hapdus ang sulok-sulok mo.
10: Why ga sulok-sulok, why ga pait ang imo nga, hindi ba? Ang imo nga nalikod sa dila, mo ga pait niya. Pero ang DTX Coffee Mix, why ka na maka-experience, why ka ginanerbios, kag amo ginang nasulit naman, permini kay Pabel dyan, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
9: So, abo na nga to, yung pag-atigaan sa nagkakigong italupangod. Hindi ko malipat, ha? DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Okay, now this time around, ano yan ang madalom nga motibo di? Kaluluoy sa isa kayloy, sinilod sa ilabalay, sang duwa ka mga lalaki nga nakabonik, nakabonet. Ginsaksak o si Saong Gurumayo ni. Timba na, idodo nung nabalaan niya sila yung akriben. Kano, inosente, kagduwag sa ideya.
10: Nga mo nang tabo.
9: Imposible man nga ang asawa mo, patyon lang, away sa motibo sa likod at kipaberik mo.
10: Yes.
9: Unless otherwise, nagpatay si Ebuang. Inangga, pero ito ya, it was Well, plan king nga, nakabunet pag ani sila mo.
10: Nakabunet, intentional ang pagsulod.
9: Kagkabalos na sa nung sila masulod, yung wayang bana.
10: Nawala ng bana.
9: Ang pamangkot na ton, why give like history ang asawa sa bana?
10: Ano ang background sa asawa?
9: Kaya ano man background ka ba na eh?
10: Yes.
9: Kaya duwang ginatanaw ta mo.
10: Yes.
9: Hindi ayan nga wrist back.
10: Oho.
9: O hindi ayan nat- kung tripingan niya kag ipabirik, dolai naman ang sugilanon.
10: Kaya hindi lahog-lahog ang krimen ha? Ang buno ya do kagi ya birada sang drone sing Iraq mo.
9: Gin,
10: ha? Do kagi birada sang drone sing Iran.
9: Grabe man ang Iran, may unta.
10: Grabe yan ang birada.
9: Nila sang Amerika.
10: Oo.
9: Pero i-check tas ki Pai Brubik mungkal para ma-plus target. Kay ginusikan gin nila ni Chempo ni Kipay Obrey. Si Obrey na gayo ginsakon mo kagabi pag may sugilanon mo. Liko reportan mo, Obrey, siya hindi lang kay ma 21 kilometer run siya sa bong.
10: Oo.
9: Na si Rubik, nga, ang yan ni Rubik at Lagan is 1,000 kilometer. No? Di, para maplan, anta what really happened, ano ginag istorya sa likod rin? I-check tabi sa line number 1, si K5, Rubik Mungkal, saling makasinig ni Gakrimen. Na nagresulta, ibanwas ka man tayo, sinsa ka kaluluoy nga Iloy. K5, Rubik, mayong aga.
2: Mayong aga, ka K5 Eljan, ka K5 Eric, kamusta akong sulod?
9: Okay, ang sulod mo K5 Rubik, klaro, no? Pero ang imong subong atingog, duara kaya sa sulod kwarto.
10: Isa no? Tulog-tulog ang manjutay, no?
9: Ang imo yung sulod, kampiyon. Pero ang imo tingog doon sa sulod kwarto.
10: Yeah, okay, good morning K5 Eljan, K5 Eric. Kamusta ang sulod?
9: Ang importante lang yung K5 Rubik, ang imo tingog, hindi doon tingog sang tamburong. Okay, okay. Ang muna yung gusto ta. Pero kung na-serious,
10: tamburong brigade
9: siya. I-check na this time, no? Ano ba niya tabo kakipay mo? Kaya masyado ka seryoso ini nga kaso? Ano oras na tabo ini? Kag nga, anong giimbestigasyon ka polis? Kag ipatay ni babae nga 33 anyos?
10: Yes.
2: Kakipay 5L dyan, kakipay 5 Eric, isa ka masubo nga balita, no? Sa panimalay Ramos, bangod ining pagtaliwan, no? Sa ilang Iloy sang panimalay, sa sining hitabo blaka kay 5L diyan kahapon sang kaagahon mga takna alas 2:30 kung sa diin ginsulod ginaligar ginsulod mismo ang ilang nga balay diri sa may sitso dangalon bala actually sitso dangalon sa Babaw ini kay 5L diyan kay 5 Eric sang airport bala natong sa Kabangkalan sa Babaw pagidni no kung sa diin mga takna alas 2:30 sa kagayo kaagahon pagpanay sayon ini sang iyang nga bana sa ato dapat kay sa hapon sang aga kay 5L diyan aga pa diri nagkadto actually ang bana no diri sa aton istasyon mismo
9: at sa aton gyud siya una gali nagkadto
2: aga pag ina diya sang ano kahapon no nagkadto ining bana pa, actually pag sulod diri ni sa istasyon may dugo mga dugo pang iyang nga shorts no ni pamangkot sa namon kung ano ang natabo nga may mga dugo ikaw anong problema anong plastada nag-iyagin na saysay diri sa aton ka K5L diyan ka K5 Eric nga nagapangayo sa hustisya sa natabo sa iya nga asawa kahapon sang kaagahon kung sa diin di aligar ginsulod ini ka K5L diyan ka K5 Eric sang nga isa kay ti kun sa panay sayon gani niya sa aton kahapon duha kuno ang tao nga involved sini kay isa ara sa sulod sa balay kag ang isa sa guwa no sang sining balay kag dugi na consider bla nga lookout ro nagabantay kay K5L diyan kay K5 Eric
10: grabe
2: ba incident no sumud na to no ag suno sa iya sa aton nga pag-interview sa iya kagapon ining si Leo Ramos 36 anyos bana no sining ni ID ko sa din si ID amo ning biktima kay K5L diyan kay K5 Eric nagaedad sa 33 anyos residente ini sila sa sitio Dangalon barangay Hilamunan ang ila naman ni lugar kay K5L diyan kay K5 Eric sang aton pagtakla dito kahapon tumagadto na ligwit wala nga lugar dito may ara sila actually sa tupad balay pero kung ang kun syempre kun ara kasi na bukid yang imong tupad balay do pila pila ka metros mo ang gina-consider nila nga tupad balay nila layo kayo no kung that's why maski ano mo na kang syagit maski ano mo ka ano hindi bala mayo di ba batian kay layo ang imo ka ingod eh ang and then ang palibot sing ilang balay kay K5L diyan kay K5 Eric kampo no kay pagkatunat ng kapon tagaas na ang kampo kag ti masubo dili kay wala gid dito sila ginagamit nga source of light suga bala kay ti ang layo sila sa kuryente may ara sila ang ginagamit nga may mga actually may ara man sila solar bla na kay K5L diyan kay K5 Eric ang ginagamit pero hindi di pa na amuna kasana kay ti sigo nga daan na bala Abason, ang palibot sa ilang abalay, dulom. At kagti, natabo ining incidente alas 2:30 sa kagahon.
9: Di niyang ba na yan sinang oras, aw?
2: again ka kay Fred Aljan.
9: Di niyang banay siya ng oras, aw?
10: Ngaway din siya sa balay.
2: Ang iya nga ban na kay Fred Aljan, ining si Leo, siyempre, suno sa iya, nagabiyahi, ini siya kay Fred Aljan, kay Fred Eric, diri sa may, ano, tricycle driver, ini,
10: okay.
2: Diri sa may syudad sa Kabangkalan.
10: Hmm.
2: Sisiling namon siya kagapon nga, awaay ka nagapauli amuning oras.
10: Hmm.
2: Suno
9: correct, correct.
2: Kay Fred Aljan, kay Fred Eric, ang iya galigyan nga guwa sa ilang abalay, gabi, kay bangod nga tiwala, inibala siyang prangkisa, arason nagabiyahi-biyahi, ini pong gabi, kitindi, magkita mula balang dako pong gabi, so, suno sa iya, iini siya nagabiyahi. And then, kahapon sang kaagahon, sila nga dugi na tutoy. Gito siya kuno nga magpauli sa ilang abalay. So, noon nga siya nga panaysayol sa aton. Dugi na, ano, gito nga magpauli sa ilang abalay. Kaya dugi na hagad, gito siya nga magpauli. Kuno sa ilang abalay, kay Five Elgin, kay Five Eric. Rason, nga nagtaklad, ini papauli sa ilang abalay. Pagabot nito, ginsugata ni siya kuno sa iyang ido nga nagtaghol dito do ang iyang ito. Pagkatapos nalayo pa kuno nabatian niya naka kay 5 Eljan kay 5 Eric nga nagahilibion kuno ginaligar gahilibion ang iyang mga kabataan. Actually tatlo ni iyang kabataan ang iyang kabataan nagaedad siyang 11 years old 9 years old kag 7 years old kay 5 Eric kag kay 5 Eljan. So pagkakita niya or pagkabati niya ng iyang kabataan nagahilibion namang po siya na ano kamo. Pagkatapos dito sila niya, ang iya nga bata, ang una nga sabat sa iya nga bata, pagpamangkot niya, nga na ano ka mo, na ano si ma, di nagsabat ang bata niya, si mama nagamol na ano si mama mo. Ang una nga sabat ko no, sa iya nga bata sa iya, based niya sa iya, again, based niya sa iya nga panaysayon sa aton, una ko no nga sabat sa iya nga bata sa iya, nga si mama niya, din kagat sang manog.
10: Uy.
2: Rason, ka K5L, dyan ka K5 Eric, nagdalagan ini siya sa may ano nagdalagan ini siya sa may tupad balay nila o sa kaingot balada nila kag nangayo sang himag kay amo na balada ni nangayo to sa bulig nangayo sa himag kay kuno i ano niya ipainom niya tani sa iyang
10: asawa
2: habang pagsulod niya kay Five Eric kay Five Eric ang iyang asawa kay tibangod sang kadulum bala sang lugar dulum kaayo sang area wala iya man guro posible na kay tagid pa ang paghangop niya lang nga pagkita niya kuno nga nagasuka na dugo ang iyang asawa.
10: Oy.
2: So ano niya nga ba si balaguro to ginin kagat sa madog sige painomon niya sa himag para maampawan apang may ang rescue ng mga katupad balay niya giningagaw nila kay Fred Eljan karga sa tricycle kag gindala diri sa ato
9: sa po isa kakita nga mo to damo dugos dugan masiling pa siya nga buntog ka manog
10: nga ay di man niya buntog ka manog.
2: Kag dito na kay Fred Eljan na ginhibalo sang ano dito na ibalaan nga ininggaling biktima naton ang may igo sang buno. Rason na kay Fred Eljan nga ing kabataan insaysay liwat sa kabataan kung anong matuod na tabo dito na nga nagagin na hambas sa kabataan nga kunong ila-iloy may nagsulod sa ilang isa kalalaki nga nakabone
9: dali lang gigagi 5 bro Vika may dominasi mutan ko din nami aw sino nagtudlo sa duha kabata nga balon nga ginbuntog ka manog sa mama nila because sa mga kabataan niya makutumo niya kung si pila edad sa bata nila aw
2: ang id actual kay Five Eljan, 11 years old, 9 years old, kag 7 years old.
9: Now, ang nagambal nga gibuntog sa manog, hindi mga bata, kundi tatay, di ba?
2: Amo niyang nagambal sa aton.
9: Gambal sa tatay, ginabalan siya sa mga bata niya. Now, ano?
10: Ang gambal sa bata, gibuntood?
9: Ang tuntood niya gali, isang gipabangkot naman mga bata, nga binuno, yes, nanay nila. Di niya nagpulot sa impormasyon ng tatay nga binuntog ka manog ang asawa niya.
10: Hindi nagali niyang buntog-buntog na eh.
2: Actually, ining impormasyon kay K5L dyan, nga ginbuntog sang manog ang iya nga iloy, mismo hambal sang tatay sa aton, ginambal man mismo sang iya nga bata sa iya. Kaya mo nagaling...
9: Di, paano naglabot sa punto nga nag-ilis o gilanon sa mga bata, nga naghambal ang mga bata, nga ginbuno?
2: And then, amo to ka K5L dyan, based naman liwat sa istorya sa aton sang amay, nga dito nagali, nga ginpamangkot ng kabataan liwat, may nagsulod kuno sa ilang abalay, kay itong ilang abalay do ano bala ang ilang abalay kay Five Eljan sa aton nga pagtanaw dito kapag wala man sang pulot kundi may katre lang dira may katre dasun sa log kag may kurtina lang do amula na ang sistema sa ilang
9: okay.
2: Panimalay dito sa sulod kung wala bala sang pulot dito kay Five Eljan kay Five Eric
9: pakita bala balay kag ipamitan para at least bala may idea mga tagpalamati ta. Yung tanong ko ni tsura ni Ivy, si Ivy do medyo chubby-chubby nga may tsura man yung babae mo.
10: Abi.
9: Maputi.
10: Picture no? Abitan.
9: Pakita ta lang balay nila.
10: Abi, resibo.
9: No? Resibo. Pakita ta lang balay nila kay Five Itan. Actually, ang iya sila niya picture sa buhi pa siya, no? do isa lang ni kaning picture niya August 23 pa niyo.
10: Kagkon nag ang mga bata ra sa balay kagkon kon ginbuno si nanay lang nga ang bata ay pagambal ya buno-buno ginaya mo.
9: Correct.
10: Why na ya ginaya?
9: Ang gwa ya sina ang tatay ya nagambal binuntog ka manog.
10: Nya bunlog tumanog.
9: Tinga gumawa ya mga bata no gisa tuod gyud may nagsulod kuno nga mga tao nakabunit. Babalan tani karon no.
10: Dira kita.
9: Sige, go ahead bay kay pakita na mo na balay nila kag ang crime scene based sa pictures kana tipo niyo go ahead.
2: So amo to ka K5 Eljan, sa ikaduwa, nga sugilanon sa kamay sa aton, dito na kuno ka K5 Eljan, nga nabalaan nila, nga sunod naman sa impormasyon, nga ginsulod sila sa isa kalalaki. Ang isa kalalaki nga nagsunod, naka-half mask, kaglipot ang buhok, kaya ligara, lipot ang buhok, kag may kurit-kurit ang kilid sa buhok, no? May kurit-kurit na balang, yung kurit-kuritan ang iyang gunting, aligin-aligar na iya. Amo na kuno ang nagsulod sa ilang panimalay kaginsaktian no ining biktima naton kaginbuno-buno K5 Eric sa ano sa chan so amo na nga posible nga gintunaan sang iya
9: kita nila ginapamangkot sina duha ka lalaki na ang nagsulod duha ka lalaki anong motibo nila masulod lang sila para patyo ng babae.
2: That's why ginpamangkot naton kahapon pag-interview naton sa tatay kung ano bala ang naibalaan mo, may ara ka bala sang atraso, may ara bala sang kaakig sa inyo, may ara bala ka mo sang nadumduman nga may tao or something kung sinuman or kung ano nga sistema nga may naatraso ang imo asawa o kung ikaw man. So sunod din ka K5 Eljan nga K5 Eric sa panaysayon sa aton, wala man no, wala man siya sang may nadumduman nga tao nga naagrabyado nila nga pamilya. No? Wala man siya sa may siya, ano. Oh. And then, based naman no, sa information nga ato nga nakuha.
9: Big, tanawa mo lang na itong big, tanawa mo ni picture niya. Tapos, amon yung balay, tanaw, kuha mo ni.
10: Dito may sarang-sarang mangliling.
9: Hindi yung balay nila, yahiyo-bayo. Pero kung kumpara sa ibang to, mas maarang-arang na yung pangabuhi nila yung K5 Eric. Eh, no? Go ahead, big.
2: So, and then, ka K5 Eljan, ka K5 Eric, no, based naman sa information na itong kagapon na ginpamangkot dito at dito mga utod sa kanyang lalaki, ito man dito, no, ginpamangkot na ito, pati mga kaingod balay. Wala din ka mo, di bala, may nabatian nga nagsagi tapang, may nagpangayo bulik, bangon sa kanyang insidente. Sunod rin ka K5 Eljan, ka K5 Eric, ang may ara sila nga kaingod dito, nga dupi, layo naman, kung i-consider mo, piyak pa yung kampong, ilang kaingod. Pero may ara sila kung nga nabatian, nga nagasyagit. Pero wala na malambala nila, ginmain ka K5 Eljan, ka K5 Eric. Kaya nga, masaming, no, dirigalit
9: na. Kasi di amo na, pardon amo na, kay Biramos, kaya nga, may ara na hibi-hibi mo.
2: Nga do wala na lang bala na do sige nga do basiga away lang blagong mag-isawa, nag-away lang ang pamilya.
9: Pakitang so, balay tan, amo nang balay nila, gadala, no? Na amo nang balay nila, kipay biriko.
10: Okay.
9: May solar pa sa babaw?
10: Okay. Hindi, inisya, boy, hindi man guro. May balay man to sa likod, do, hindi man na may himo, guro, hindi kumati, kung may...
9: Isya, kung bulon ka, masyagit na ginaya mo?
10: Masyagit ginaya. Okay, go
2: so,
10: ahead.
2: Amo na ang K5 Eljan, yung wala na lang balagin mind, sila nga mga kaingot, kay Abby ni Laya, nag-inaway lang, no? Nag-inaway lang. Kasi dira ko nung lugar, inang ko nung pamilya, ito kung kaysa, ilinaway man sila ko nun, no? Amo na nga, amo na yung panaysayon, no? Sa niyang mga kaingot sa atin kahapon. So that's why, dito na, kagpag-abot dito nga, managasyagit na siya ang ining banas ang biktima natin, nga nagapangayon. Buling rason nga nagkalalad doon sa balay nila. Pagsulod ang una nga tao nga nagbulig sa ila, abot ang pinkarga nila sa tricycle, kay K5 Eljan, kay K5 Eric, kag giningagaw, dala sa may district hospital, dili sa Kabangkalan, kag dito na, gindeklarar ini kagling, no? Gindeklarar ini nga dead arrival, kag dito nakita, based sa initial pa lang, ha? Based sa panaysayon sa aton sang pana, may ara sang pito, no? Pito kabuno, ining biktima.
9: Pero araw pa, pito kabuno. Grabe ka, tigtupad balay, huwag yun sila kahambal. Habi ko na batian nila.
10: Unabes, huwag yun siya kasyagit. Ikaduha, ang pito kabuno, nagapakita na may kainit ang tao.
9: Oo.
10: Kag ikatatlo, hindi siya professional nga killer.
9: Wala. Oo. Nagbunit siya kagtapos, may observation tamo.
10: Oo.
9: Alam mo nang hambal mo, huwag sa kasyagit. Oo. Mutsino ba si Kilalaya?
10: Correct.
9: Ikaduha, pito kabuno, may kakig.
10: May kakig.
9: Ikatatlo, lain ang una nga payag sa bana, buntog ka manog. Paano mo balaan pag una mo plang kita sa kanabal ilas ba? Ang buntog ka manog, yung kagat. Then, ula ba sa din, nag-ilis ang statement niya kakunog din sulod, base sambal ka mga bata niya. Ang mga bata, hindi niya magbinutig.
10: Hindi na mabutig.
9: paano magambal mga bata na karong buno ka man og na siguro ko basi kinang lana tagaan sa kadlok sa pulis na kainbisigaran mayo everybody now within the area including Opodius Malay are all with persons of interest paran sila no
2: yes,
9: ang mga bata ni manugi kini chakto ya
10: Bek anong specific address niya ni gani Bek
2: Mr. Luyo Ramos basi pwede natin ma-play
9: sige pabati natin anong specific address gani sila muna
10: address gani Bek
2: again
10: anong nga address ning balay nila lugar nila
2: Sitio Dangalon Barangay Hilamunan gagi sa Verik
10: ay lapit man ang syudad gini Sitio Dangalon Hilamunan sige go ahead Ethan, replay.
11: Ramon na si nano si mama niya kagat pa sa manog. Amo buhay na kuya naka ano ko yung pagkagat sa manog ya liso na kuya ba. Dito siya balik ko sang nang himag. Pati manog mo. Para mapati yung himag ka ano ginang himag ya. I-google ko pa noon. Labot sa ospital di ko na balaan nga wa na gali. Isuwa ko. Yun nung mga bata. Ang mga tanunugin, nga sang adlaw kuno sina may tao nang galibot-libot nagagahagi pa pakare kuno may janggol nga dala sang nagkabina nang dulaw nang dula na yamo to pagtabo gin sulod si naging sulod sila
9: ipos sa nebi ipos lang ipakita lang to kaya pero ipos lang siya balik lang to si tsura niya big bangkot kami sang timprano pa may lalaki galibot-libot kuno na may dala janggol sinunugid siya.
2: Yes, amuna ang iyang ano, ang iyang panay.
9: Sino ang naggambal ng may lalaki na may galibot-libot with the jungle?
2: Based man sa iya panay sayon kuno sa sugid ng mga kabataan man. No nga may ara sang iligar, dira sa ilang lugar o sa iyang balay may nagalibot kuno.

0: Sige kay sila balay.
1: Amo na nga dapat balikan tang lugar kay makuton ta dito ang tupad balay. Mm-hmm. Kun bala may mga record nga nag-aaway sila da kung gabi nga nagasinggitanay whatever, mm-hmm. no? Mm-hmm. Or antes sila may nakontra abi siyang ibang nga tawo o si mm-hmm. Mrs. siya may nabuyayawan dabi nga napuknit ka tinanong nila nga kamuti whatever, mm-hmm. no?
0: Kag kun tanawon ining iya terminal nga ginabay handa sa Kabankalan, kay ti siyempre may makilala mm-hmm. kita siya. Ano ini siya nga klase tawo?
1: Correct. Kay dira ta na mabalaan ang background kay ang una may consistency na siya mo. Mm. Ang mga bata yun dito magpati mabinutig ang balon yung gibuntog sa maman laban og dason o lubasa din islan sa mga bata statement nila nga ginsunod sa lalaking nakabunet.
0: Nga hindi kali buntog, buno kali.
1: Oh, something like that. Mm-hmm. Mga bata hindi nang binutig sa edad yung Lubian Diyos, mm-hmm. makutun mo kabatayon sa nanay nila. Oh. Kag during that time binabuno, di na mga kabataan. Mm. Ara man sa balay nila kay 5 Rubik.
2: Yes, sir. Ara sa sulod sa balay.
1: Kabugtaw sila? Alas dos kagaon?
2: Nagambada ni sa iya nga muna. Ginsulod sila. Kagin sakyan. No. Pagin ko si mama nila.
1: Tinga ang mga kabataan. Way kasi agitaw. Katulog?
2: Actually, kung tanawon mo, hindi ka man niya makatulog kung may nagsulod sa iya.
1: Puwa, mali nagapok na mo. Nagagamay niya ang balay nila na gabok. Ti, pagsulod to mga bata, way nagsiyagit?
2: Ati kung imo pa man kuton ang mga katupad balay kiti pag rescue gani sa ila dito mga kabataan ara naman sa guwaon man kunuga igay post naman kag ano ti gawla ano ko rin hindi pag ginaton may establish
1: may balay to sa kilid lapit-lapit kay
0: Paberic mo lapit kayo
1: ti ko magsiyagit magibigin na yung mga bata ya
0: kag bisan ano imoon mo ang kabataan niya pag makabugtaw kag ginamo
1: na sa nila magsiyagit gina ya unless otherwise may nagambal hindi may nagpugong sa baba nila.
0: Natural reaction sa kabataan is to cry for help mo. Hindi na call, kundi cry for help.
1: Pamatianta.
3: Tapos ang isa ko na, sa guwa kabantay, ang isa gabi niyo, isekan ko na si mamaya kaging pansin yung bigyan mo.
4: Yung bunok ko, no?
3: Kaya aritang pilas, gahigda pa ito sa suwa niya. Kung ako na niya pamangkot, ano gidang sala ko? Nga man ginangasawa ko.
1: May rason.
0: Nga ginako, ano sala ko?
3: Paano kung masala mo ko tani, ilan mo ko kanon? Hindi na sila dahil mag-amo sila yan. Ito yung duway ko kung dumay nga anong sala ko mo. Yung loring asawa ko. Ang mungutod dito, layo pa. Ito sa Manila, ang isa, wala na yung laki. Katanawan.
0: Okay.
1: Oh, so, posible ka ba
0: siya? Nga na magamba nga, anong sa ang kun anugin man yang sala ko nga asawa ko haw nga daw may ginapabatian siya
1: basi may nakainkwentro ni siya kag G5 Eric so prior. That's why we need to conduct a proper prior. Investigation kasi ring kaso kay masyado ka bugat
0: ni
1: dalom ni no ano ang nagluwas ni siya sino pa din interview niyo kay G5 Rubik
2: based naman dito kay G5 Eric nga kay G5 Eric siya ang mga kaingot amo tumba ko kay na pala nga ang ining pamilya o rason nga may nabatian sila nga sa amin na may nabatian sila nga sa akin wala na blood lang din mind kay masami ko nung nga nag-aaway ining magpamilya sang kaingod na basi nag-aaway na sila kasi
1: sila
2: pag-abot ni pagpangayo na bulig ni Leo Ramos or ining bana dito na nga nagpanalapit sila kagin rescue or ginbuligan ining nga madala sa ospital ining biktima naton nga si Ivy kasi dito mo to nga naibalaan laki kay Pepe Elgin kay Pepe Eric na may adi dali na sang puno ining biktima
1: okay.
2: Natin
1: okay karon, ito nagagawa na no yes. Wala naging sapak sa mga kaingod kay usual na galing nga nagasinigayet nagasiniyagit na permi
0: gasinigiyaw
1: na ginaway that's why abing lang normal na isa na kabagay diskubrianta buti ka noon permis lagaway second may mga inconsistency ang bana. Way tagambal siya, pero ibisigaran man siya. Kung tanawang nabig ang itsura, ano man way sa pagpalangga sa saway, way sa gibi, aw. Way isang sign nga nagpangasubo siya, way isa sang sign nga daw.
0: Sign of grief.
1: Hindi something like sa mata, bala nga nagibi siya tudo, makita mo na mo. Sa gina-interview mo sa Big, way ko siya may nakita nga gatulo, luha niya. Imagino mo, dula asawa mo, way na nanay, kabataan mo, way siya nagibi. Way kaya luha, abikaw.
2: So, based naman na sa iya kagapon, nati kami manika K5 over yung nag-interview sa iya, basketball ako kay 5 Elgin, hindi niya wala kasi tinulugan, kapoy pa siya, nag-lain na niya ang ulo, kapaminsar kung ano, kagkusin o ang nagsulod sa ilang abalay kay 5 Elgin, ang munang sang sabat
1: siya. Correct, correct, correct. Gaan siya, pero dapat mag-conduct di dyan ang dalawang investigasyon ng polis.
2: Kapos ito pamangkot na ito sa iya, anong imutay na batsagan, bangod amuning natabo sa imo pamilya karon.

0: Grabe ang kaaking ko, grabe ang kaugot ko, lakap-pulak ko,
1: pinuluga,
0: nagalingin ang ulo ko, ang pamangkot sa paminsaron ko, nga aamuning na tabo, ano ang plantada, nga aging sulod ang asawa ko, kaluoy lang sa
1: correct,
0: asawa
1: correct.
0: Ko, na sa ginabuno ang asawa ko, ang sakit nga nabatsagan sa asawa ko, amo nang gina...
1: Pwede yung ini nga tao isog no? Kaya basi puno sa kaking duga niya because of what happened to his wife.
2: Kaya ang natabo sa asawa niya, slow death ini mo.
1: Grabe.
2: Sakit niya kayo?
1: Kasi hindi ko tigalan, huwag kasi agit mga bata.
2: Wala, o. Oh. Amo na ng problema, nangaawag yung kasagit. Kaya huwag yung kaya kaprikataran kay Ingol nga ay.
1: So kinanglan, tagidiguro yung sa kamandalo mong investigasyon, kantuan ng barangay. May arap na previous lupon cases nila, may ginpatawag na sa barangay, naglupon sila. Or in-reported barangay cases.
2: Anong ilang reaksyon kay Ingol?
1: Ang kay Ingol, abi, kamusta relasyon nila na sa ila, no? And then, ang bana, kantuan ng terminal, kamusta niya anong record niya bilang tricycle driver, mga ano klase katao ni, para at least, mabalaan, tagi kay kung sa amunin aspeto, damo pala magkutado nung sagsasabat kay Kipay Berik.
0: Magaling, hindi siya kasi wala, hindi siya kabaygan niya sa ano, wala sa blasang franchise, magati mga striker, hindi nasusisi sa mga striker.
1: Pero kakilala na siya, kilala na sa mga tricycle driver,
2: may grupo na, mga striker, nagkalahin na sila, dahil na sila nagstambay,
1: din siya na yun nagatambay, kung striker siya, din siya nagatambay na yun.
0: Kung gabi? Striker kung gabi kay Pepe Virgin wala man na sila ginatambayan malibot lang yung nagalibot dili pangita saan pa sa Igero no dili sa kapangkan
2: kalabanan na striker na kung gabi na sa mga dalagko na nga passport blabik nga mga kag 24 hours na sa rotunda bla nagnestan bayan mo man
1: di ba mangkot kay sa mga tricycle driver for example kung nilamunan di nang ilamunan nga terminal
2: out pagwa sa ang ilamunan na sa kuan sa merkado
1: kita ka kadto kilala na siya hindi na pwede nga hindi sa kilala sa tagay ilamunan
2: ang ilamunan pagwa mo
1: ang tagay ilamunan nga mga tricycle driver ya kay 5 Ruby kilala na siya hindi na pwede hindi siya makilala so but siguro sini hindi tani mabalaan ng tuod kung drill lang tas tama stop no we will just go there investigar pag-idmayo dira sa lugar, mga tricycle driver, sa lugar dito, kay ang mga statement bala, may mga silibton yung mga sugilanon, nakabudlay na ton nga tarawon. Posible nga may basic, may nakontra ni siya, nagdumot sa iya, kagang tingalahan ko, balaan man nila ang bana, kung na bana ang target nila, kung ibantayan, nila ba puli, kakipay ba, Eric, ang tirahon eh?
2: Correct.
1: Ang asawa yung targeton, tugagpatyon yung away man tinamo na mo?
2: Nga, unabes nga nga ang asawa.
1: Yes. But siguro na asawa ganyang target.
2: Oh. Ano to siya? Kaya ko ng bana to, latun to siya.
1: Kabalo man sila yung kakaalas doon sa kagahon, nagpuli de ang bana, nagkagahon, nagpuli mo.
2: Kaya ko ng bana ang target, pwede ka na yung sakyan
1: lambat na doon sa isip ko ng biraon. O labatan na lang dalalan nga ang asawa yung kamuna. But siguro niyang asawa ganyang target.
2: Asawa ang target, so why? Amo nang dako.
1: Ang pabangkot, anong pabatasan siling asawa?
2: Kaya kung anong relasyon sa kaingod?
1: Correct.
2: Anong background?
1: Ano mga bagay
2: what
1: nga...
2: What is there? What is there?
1: So, may initial lang investigasyon ng pulista na nungod sa nga kaso kay 5 Rubik?
0: Actually, kay 5 Elgin, kay 5 Eric, no, kung ano ang information nga dinatag na sa inyo. So, for amo pa lang man na, yapon, ang information nga nakaptan or based naman sa investigation sa atin ng mga kapulis na kay tisunod naman sa investigador. Sine, ilan na sa karon ginapadalman ang ining incidente bangod sang information nga may nagasulod sila or may nagsulod sa ilang nga balay. So, ginatagaan pa gayo, ginatagaan pa sang ano sang aton nga kapulisan, ginaisa-isa pa nila ning background, pagkilala, sining biktima, kagang ining aton nga paghibalo sa suspect, kung inaligar, may suspect nga nagsulod or may suspect nga nagsulod sa panimalay, sining aton mga sa aton nga biktima, kakipay-elder, kakipay-elder.
1: Okay. Sige. Sige ka kay Pam Rubik, no? Muli na interview ta. Basi ko ma-follow up na to. Kaya may balawantang dugang ang mga development sa ringa kaso. Salamat, Kid Vic.
0: Yes. So far, kay 5 Eljan, kay 5 Eric, ang muna na itong doon update. Ini nga balita, ginagawa siya sa DTX 500, may physical disery bio report, gikan sa patrol. Ini naman si K5 Rubik Mungkal para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Damong salamat, K5 Rubik Mungkal.
2: Damo loose ends.
1: May loose ends kita nga gusto i-check, no? Number one. Mga bata, iya ko nang nasaksihan nila, hindi niya magbag-usog nila noon nila kay Paverick.
2: It just come to me, Sir Eljan. Bana ka abe, no? Mag-ukabot. So, yung sugata ka sa kabataan mo, tay, sinanay, buntog sang manog.
1: Amo niyang sugid sang mga bata?
2: Amo niyang sugid sa mga bata. Granting it is true. For the sake of argument that it is true. Anong reaction sa isa ka tao? Madalagan ka kanto sa kaingon o sudlo man yung sawa mo kitanawon?
1: Sudlo mo ginagin mo nga, no eh.
2: Sa tanawon mo, anay.
1: Correct.
2: Kag-antis ka mga yubuleg.
1: Pero mo sitwasyon niya?
2: Tinga nga, why kito nagtanaw? Anay nga nagkanto ka sa kaingod kayo mga yuhimag?
1: Hmm.
2: Nila?
1: Because... Tapos, ang mga kaingod pa mo nag-rescue, hindi siya?
2: Oo. Nga, why mo anay ginsulod ka magambang nga? Uy, si Kikwan, pwede ba lang hindi mo mabalaan ang buno kag ang kagat?
1: Oh. Tama kay posible, no? But you know, let's give him the benefit of the doubt. Because basi ko dyan that time, nagpanik na.
2: Nagpanik
1: no? Siya. Because of what happened. Second, sino ang nagtudlo sa mga bata nga balon nga manog, yung buntog ka manog?
2: May sila yung klase manog to?
1: Sino ang nagtudlo sa mga bata?
2: Manog batasan, guro to nga, amog ito nga pagbuno ya?
1: Ikatatlo, anong atraso sa asawa? Nga patsyong gin siya kangay sa to?
2: Correct. Nga ah.
1: Prior sining incident, do ano ka lapuyot ang ilaway kay kung pabati among tupad balay abi way gani sila nagrespond. Kaya bi nila kuno normal niya kay do halos kada adlaw na kay inaway lang duwa mo.
2: Damo nang mga balantayan ta.
1: Kag kon may nagimo duwa ka lalaki, suno sa mga bata duwa ka lalaki.
2: May lookout ang isa.
1: May lookout ang isa.
2: Meaning
1: may
2: organisado.
1: Organisado.
2: O may plano.
1: Ano ang ila plano tani?
2: Na.
1: Ano himuslan o whatever?
2: Na. Amo nang mga
1: kuna. Anong sala sang asawa nga kinanglan patyon gito?
2: Kag kun ordinaryo nga mga tawo, hindi kaya magbutang lookout sa guwa.
1: Oy niya.
2: Oy niya, ratsada na niya. Tinga nga may lookout, meaning may plano ka.
1: Or base si Mrs. may nakaengkwentro ng buyan niya sa Gilanon, hindi ba nami?
2: Amo na.
1: Or base. Kiti organisado ng ambal mo.
2: May ginpailan sila complaint or what.
1: Or may nakabaay sila, may nasigitanay, naglainay buot, whatever.
2: Ito,
1: nasaklaw abi kay pabirig tadog ang bugal.
2: Oh, nga matel da blaka ko di wala sulod.
1: Tabuni pila ka bang palabang ko tanon.
2: Ikaw ra birin niya, unusual na yan sudlan. Tay naman makawaton mo tuman.
1: Sitwasyon kada mo sa kalawaton dito kay may sulod. Tipa bangkot na tondre, ano ginang tuod nga istorya sa likod?
2: Yes.
1: Nagagwa di, hindi ko labi tsindihan niya ang banay. Nagagwa nga probiro, manog ko, ikaw mga bata, kung hindi mo na usually, pagkita mo, si nanay to, nuno, ginbuno, amo na yung una mo, ginambal, ginsulod, ginbuno.
2: Kaya pilas mo.
1: Pilas. Timambal bata, ni si nanay to, ginbuntog ka manog. Tapos, ulo ba sa din, nag-change ang ilang statement.
2: Pagambal mo.
1: Ang akon, pa yung chidiki, pabiri ka mo ni, there's somebody who told them, amo na yung yambal nyo.
2: Kaya pag sigo ata sa kamataan sa kay tatay niya tay si nanay ginbuntog sang manog. Di madalagan kas kay ingon kun madalagan kanay sunod. Pinaka logical dagan kanay sunod check anay. Maskin bukas kila pertahan nga ay huto do lagan kana.
1: Hindi tadi tanaw mo din siya na kagat eh.
2: Dapat para nga or masyagit ka na lang. Amo na bla inaturan. Kaya di pa ako maghulam magbalakad to ka sa balay sang tao ka mangayo sang himag basta na naghulam ka sang dagom kay may tayon ka nga sorsihon ka.
1: Ang isa pagid ka mga angulo mo ni. May third party bla sa likod di?
2: Tiyari si numis-numis. So mga scientists, yung gagawa na.
1: Eh, di, but these are possible angles.
2: Basi na triangle?
1: Isa na sa ginatanaw niya. Nga basi may third party.
2: All angles should be covered.
1: But siya ganun sini, tananay person of interest sa the moment. Atong iyan na istorya, kanapusan na kaupod, there must be a proper investigation. And we cannot just jump into conclusion, no? Nag-arise kita pa naman ko tanon because nakita na to ng pila ka mga inconsistency that under normal circumstances, doon yung makita.
2: Siri dyan na rin, si Gruen Baring, linya kadako blas yung insurance ang dungganon. Ay, tuon, no?
1: Hindi kayo nag-loan ka, ang dungganon, ang ila insurance ng mga 50 na mo.
2: Meron na, oh?
1: Oo.
2: If the borrower dies?
1: Tawagan si Robert Pacardo, kay kabalon eh.
2: Oh, if the borrower dies, may ara
1: galing. Yes, sir. May ara sila nga death burial assistance nga dako na. Depende. Tawagan tabla nga ton, master sa insurance, ano yabla?
2: Okay. Ito, grabe ni si Gruen Baring. Salamat kita sa mga info. Hindi, tuod
1: na. Kakipaberike okay. Nga, may ara ko natupad sa una sa Glendale.
2: Oo.
1: Nga napatay siya, dako na kuha nila sa dunggan.
2: Oh, okay. Okay.
1: Eh, tawagan tang
2: master
1: sa insurance. So.
2: By the way, mga K5, while waiting ang magsabat si K5 Robert Pacardo, right now, sir, dyan in Manila, ginsira ng Legarda Street going to Malacanang.
1: Para hindi na makapalapit.
2: Hindi nakapalapit na reliesta.
1: So, ginapaabot nila, there will be a massive protest game on.
2: No? Kag ang rotonda sa Quezon City Memorial Circle, subong may deployment na sa aton ng mga kapalitan.
1: Suno kay Jumel Arqueola, nagsaka na guru kay Dako, naging dungan nun, subong 450K ang insurance.
2: Dako ba?
1: So, mas dako. Ito di Jumel, I mean, sinong source mo siya na Jumel? Actually, sa una, lulubang ko 200,000 Blackie Pabirik. Kaya madudumanda na. Subong ngayon, nagdako na gid. No?
2: Why, ang mga tip, we don't know this, no? Hindi kuhigig kami. Honestly, we kami kabalo ni K5L dyan. So,
1: pero may mga tao, may mga nagamuno.
2: Kung pila, tiyan mo nang tanaw.
1: Hindi pa kami kabalo. Sinong nagapangutang sa Kwanaw? Kulas Media kani pare Kulas
2: si Oliver Alcala. Sino may mga utang sa mga linding-linding ni kun may mga burial?
1: Ano lang ba dung ganon na lang. Tanawon tani kun member gid man siya o kun hindi.
2: Ara may hambal pag 120k si Roslyn Dilicana.
1: Kita na una ton kun ano na. Ide Roslyn ano man.
2: Si Jomel Arqueola, nga sir taga Rapi, kuya sir, anong Rapi niya?
1: I don't know, lugar guro na. Jomel Arqueola before, no?
2: Ah, okay, oo.
1: Mm.
2: Are ni, ang presidente ta. Si Ma'am Ninet Marquez. Sila niya,
1: Chakto, 100. Si 100.
2: Oo.
1: Kay nga, ah, may tupad balay ko.
2: May grocery pa.
1: May tupad balay ko kipa Berik Saway na patay. Pero member sa amo nga grupo.
2: Okay.
1: Do nakakuas la 100,000 kipa Berik.
2: Ate amo ni. So kuno mo dako man ha. Ang barwer.
1: Ang bar bali ang dependent mo sa amo.
2: Ang tagaan.
1: Ang kun puni patay ang barwer.
2: Oo.
1: Ang immediate family mo ni amo bata bana mo asawa bata mo.
2: Dako sini. Butang mo sin lang dako sini.
1: Hindi na tayo parang dum sa muna. Tara, wala ka nung record siya ni Jomel Arqueola, kapamati sa ton, Ramon Aboites. Kuno, iya ka tiyo ko, nakakuha 120k. Depende, galing na sa imo remittance, kaya sa imo man record, track record, ano kakalawig.
2: Kumaga muna nga ang kapangutang, may insurance, tapos ihatag sa buhay, hindi anay magpangutang ang mga kwanda. Kay kabudlay na. Kabudlay na. Oh, sige.
1: Medyo malawig, galing ni. Makuha mo kuno, pero lawig-lawig. No? Kinumduman ko ba ng kilala ko tapos tupad balay naman sa una mo. May yara na kami dahil sa Glendale.
2: Mga may mga bugas pagliin na pangatang. Grabe ang mugliin ni siya.
1: Tingkaling kay Doka Dako blas ang kalawig kabay pa.
2: Anyway. Anyway, Mayo, maning mga info.
1: Investigaran lang nila kang tutukan, Mayo. Challenge niya sa police. It's a challenge sa the members of the PNP kapag conduct sa isa ka toro kag mas dalom ng investigation. Si Imaling Cordova kapamati, Ma'am Nanette Marquez, Mayong Aga. Thank you so much, Gida. No? Sa inyo nga pag-upod sa program ta. Okay.
2: Are si Master?
1: Master?
2: Master Robert?
1: Oh, Master Robert, Mayong Aga, Master!
2: Master Mayong Aga.
3: Good morning, mga...
1: Master Robert, daw ay isang wire reporting sa Webes kag-Biernes, pero istorya kami na ni Master Eric. May isa ka insurance company nga ang... Like, may isa ka... May gapaloan. May natabos ka bang kalan mo. Kung mag-loan ka, nga kung mapatay ka, may ara sila nga insurance ko nung 122 ni Master Robert.
2: Amo ni siya?
3: Depende na sa mga lending company kung bala ang ilang mga membro yung insured nila. Kagdamo ina klase ng insurance. Una, kung may accidental death or natural death ang ilang mga membro o kung client.
2: Okay.
3: Time,
1: anong kinalain abisang benepisyo sa accidental? Magsiling accidental, napatay kayo sa balatian o na-accidente kayo sa dalan. Pero kung ang natural death, abo na kayo ng balatian, kaya gipay by Eric, no?
2: Okay.
1: Natural death na.
2: Oo.
1: Tiko natural death, lain na yan. Lain man yung accidental.
2: Oo.
3: Lain ang coverage nila. Isa lang niya sa ka-premium kung ginakabit siya nga package nga insurance.
1: Pero na bala mo ng liter D, bala, yung may mga kadungganan, kung nga maghatag, mas laki may gambal di si ma'am, ano niyo, 120, kung nakuha sa iya bayaw nga napatay.
2: But after 3 months, galing niyo kung makuha.
1: Yan yung bala na, basta na mayara.
2: Basta mayara. May pintahon ka.
1: May amugin ba ni Master? Tun si Master.
2: Patay. No, tun si Master Robert.
1: Master! Tun!
2: Oh. Sige. Tanawang ta. I-check na lang ni mga kaifan.
1: Sige, okay lang. Ara. Ti Master Robert, amuni mga kwan. So, sino yung binibisyo? Kay ikaw, Master, sino kung mapatay ang barwer, sino ang una makabinipisyo?
3: Una, immediate members of the family kung may kung married sila, Justo. Ang iyang bana.
1: Son?
3: Or ang iyang asawa.
2: Justo.
3: Kung hindi sila married, dapat immediate members of the family, either ang iyang children, depende sa i-declare niya sa insurance form or policy nga ilagin pirmahan.
1: Sige. Thank you, Gida. Anon mo na kung insurance ko patay, nausto, Gida. Kung ibig sabihin lang insurance, siya ka gano'n, basta buhi. No? Punto talagang ginatanaw ta ang madalom ng motibo sa dalikod. No?
2: Kaistorya man ni, at least we're playing with the one, with the ideas.
1: Pero ang pulis siya may investigar. Ang ato niya, isang bana, importante na nugid. No? Master Robert, thank you, Gid.
3: Okay, sir. Thank you.
1: Okay. So, amunin nga ton nga expert iya sa amunin nga mga bagay. Kikipay, Berik.
2: Basta mga amunan nga...
1: Ang panawag tani si Iaya, si Master Robert. Pag-abot sa amunin nga mga bagay. Master, thank you, Master, ha?
2: Okay. ni Inet Marquez Bumonga, Yom Yohom, kay birthday gali kag anniversary na kagapon ng
1: presidente. Ay gali ka? Ma'am ni Inet Marquez, happy birthday. Why gig kami ni Kipay Birik, baka kanto sa balay mo para magkaon, kaya to kami sinubaan. Pasalamat ka na lang, may kami kakanto. Nagatuan ka patani ko nakakanto kami ni Kipay Birik.
2: Birthday siyang bana niya, kag-wedding anniversary.
1: Oy, happy birthday sa bana ni Ma'am ni Inet Marquez, belated na. No?
2: Presidente ta sa Puron yan sa.
1: Si Oliver Alcala, burial with a smile, kano?
2: Ano?
1: Si Merlita Balbas, good morning, Sir Aljan, Sir Eric. Ang problema, kuno ka po itaguro kay Pabirik, kano? The way I speak something like, do matyaga, kuno gapilit ng dila ko?
2: Ako medyo gapilit tungod nga, it's always the case every Monday. Amugin man na yan.
1: Amugin na yan?
2: So, sa Lunes.
1: Si Gloria Magbanwa Sigiro, kung sa dungganon ka 200, pero sir, sa amon nga kausa, nga ginhungod gamay lang na. Kung mapatay ang barower, ang bana, kung wala nakabataan, sir, half ano ko nito, half ang una ihatag nila, ang half, kung matapos process, mahatag ang death certificate. Ah, okay.
2: Basta meron
1: na. Iya ka, sige ah, salamat kita. Thank you. Nakatag ka po idea sa amon, basta ang police may investigar lang na.
2: Magulo ko kabalog lang nga ang gapautang-utang lini ko mapatay ang barwer, bayaran pa.
1: Okay.
2: Dagaan pa.
1: Mayara, in-insured sila kipa bayari.
2: Mayara.
1: Mayara gina yan. Okay. It's so, good morning. It happened sa ding lang sa mga suki na ton. Ilabinagin sa mga taga Libertad Public Market. No? Kan kay Migota eh, no? Kay Sir Tata Loma yung aga.
2: Aragid siya.
1: And good morning man kay Papa ni Jik-Jik eh. No? Kay
2: Cecil,
1: Sir Cecil mayong aga. And of course, ang atong mga taxi drivers, kag jeepney drivers, kailangan pamati sa atong program. Dala sa Barangay Granada, mayong aga lang. Natanang-tanang nagpamati sa atong program sa Ningad Law. Si Choli Nunez Culado, kapamati. Kim Arizona Flora, good morning. Si, sino pa di? Iban, no? Si Bessie Villanueva Poras, araman, kapamati sa aton. Ari, maghatag sila, hindi ako. Matag sila, advance 40K, kag ang ano ni, remaining 80K makuha mo ina within 3 months. Puno galing kipay, Berik. Tibala ka mo diba, basta nga mo niya is investigaran. Ano ang kausa nga ginpatay, gigagkaluluoyaw? Ginsaksakin mayo-ayoning sawaw?
2: Doon may kainit ang
1: pagpatay. Kainit.
2: May kainit.
1: Kag nga nga may mention sa buntog man, ugyang nga sugilano, nagwa nga buno galing. Nay, dodra tiya ba? Dodra nagpiting.
2: Dodra naguot na nga ito.
1: Paminsaron bla?
2: Dodra naguot na nga ito. Yung slakyan niya kung wemless tulod bla, way makagwa na
1: guot. Hindi nila ingin niya kung si Santi makatulod. No? Si Santi lang katapat. No? Ma'am Chuli, kapamati, steady pulse na kami niya. Sige. So, yung muntang guru kay Pabirik, mag-post na commercial break, lipot lang yun. Pagbalik na karon, tutukan ta na si Carla. Preparasyon ka pulis. Kag si Wilson, ba si Ara na sa sunog?
2: No? Kayo
1: kag si Jerilo na Luis. Pagbalik na unahon ta si Jerilo.
2: Grabe mga balita. Tapos mga unique-unique, no?
1: Kay... Yung muntang guru, pagbalik na Carla. Preparasyon sa pulis. Second, Jerilo. And then sunog ka na pusan kay Kipay. No? Hindi ka ba magaling na? Kay, amo na nga ito nga tutukan. Walang iwanan muna. It's a Monday program. Walang iwanan tayo. Mapos kita commercial break kay nga. Mainom si Kipay Berik sang paborito yung D3 Bayo.
2: At the same time, ginatamiyaw. Tapos nga ila 112th anniversary ang Iglesia ni Cristo.
1: Ay, sa Iglesia ni Cristo, 112th anniversary. Congratulations. Now, ang oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5 alas 7:50 sa aga.
2: Standby.
4: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: Wow. DTX 500. Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang
7: DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
8: Ng IBS. Dakutoy tiyan mo na?
7: Oo.
8: Tagi ko na, dakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to kalang CR.
7: Gigitig-ab.
8: Gakrams.
7: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, nga madula, kung sige ka inom, DTX 500 kag Mighty C, bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
8: Kaya ga-inflame na imukuan mo, imutinay. So, once nga adlaw lang kag-inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sang kaangtanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sang anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinay, kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
9: DTX 500.
10: Catalina Habagat.
11: Anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko ba lang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko tagdaw duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay dinamik na gid sa akon nga mata.
9: DTX 500.
12: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imopankreas, no? And it's numerous complication. Ah, tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ati, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo, ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, tasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
8: Balikon ko itong chori, Sir Boy Blau. Pares mula sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan, matukon gin. Amo man ang lawas, ti siyempre, di man malikawan ang mga bisyo, naming akaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang, pwede mo ibutang mus lawas, pero kung kulang ka antioxidant, una ginya makuan, pugday ka. Lain niya kung pala inom ka antioxidant, kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
7: Gusto.
8: So, ang nami pa, Sir GP, ang asa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
7: Oh, hindi ka ma-stress.
8: Di, kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdi mi gabi, Sir Boy mo.
9: DTX 500.
10: Catalina Habagat.
11: Anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko tagdaw duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay dinamik na gid sa akon nga mata.
9: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imong lawas. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Kung galing siya rin, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kung nayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
11: Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
11: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap. Mamasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Muning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
19: Mabakan sa mga butika.
11: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang gapanalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
23: Happy!
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Cheers sa barkada nating
28: Night Shift, OT,
29: Breadwinner.
27: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
30: Drink responsibly.
27: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
31: Let's go!
0: go with the flow.
1: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
0: go with the flow.
1: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
0: Charmy,
2: let's go with the flow.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
4: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
3: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: It's the best part of the